0: matashi me yasa zakalala tana yi warkar kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa ganye gashin su da hannunka
2: wannan sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: sauran kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: kuma kar ku bari ta wata zama kamar rika a duniya
1: matasan ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta fi daɗi idan ba ta tare da ba
0: wannan sakon faɗakarwa ne daga mai saje fassarar fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC Bauchi

0: adalla. Hakkin gwamnati ne tabbatar da kowane bangare na al'umma ya samu kular da ta dace. Hakan kuma na nufin ba tare da nuna fifiko ko wariya ga wani bangare ba. Idan hankali ya karkata kan cigaban da kasa za ta samu kuma ta hanyar hada tunani waje guda, lalle wajibi ne sauyi ya samu cikin sauki kana aga wanzuwar abin da rai ke buri. Saboda cikar wannan burin nema kuma sai ake da matakai guda uku na gwamnati, wato tarayya, jihohi da kuma ƙananan hukumomi. Hakanan kuma domin ƙara samun sauki shi ya haifar da rukunan gwamnati uku da suka kunshi bangaren zastaswa, bangaren doka da kuma shari'a. Duka aikin waɗannan rassa wajibi ne su kasance suna taimakekeniya ga juna, sannan aikin su kuma kan sarkafu a wasu lokutan. Misali a matakin tarayya, idan ana bukatar cimma wata manufa da ake da burin ya isa ga na ƙasa, kila sakan na nufin sai jihohi sun shigo ciki, waɗanda su ne za su kasance tsani da ƙananan hukumomin da nan ake rikar al'umma tun daga tushe. Bugu da ƙari, domin samun sauƙin tafiyar al'amura ne kuma koda matakin gwamnatin tarayya, jihohi ko na ƙananan hukumomi ake da mataimaka waɗanda za su rika sanya ido a muhimman sassa, tare da kai rahoton abin da ke faruwa a yayin zaman majalisar zattaswa da ita ke da hakkin aiwatar da lamuran da suka jibanci jama'a. Idan muka ɗauki matakin duniya kuma, wannan shi ya haifar da majalisar ɗinkin duniya. Babban aikinta shi ne tabbatar da ɗorewar ƙasa bisa turbar 'yanci ba tare da kuse daga wani ɓangare ba. Ko da dai rawar da majalisar ɗinkin duniyar ke takawa ba wai na nufin za ta zama mai katsalandan ba ce, amma dai hakan ya ci gaba da taka rawar ci gaban da ake gani a yanzu, musamman ta rassan ayyukan da take yi ga ƙasashe a fuskar walau ba da agaji na kuɗi ko makamancinsa. Misali, idan muka ɗauki bankin duniya, sai mu fahimci cewar ita wata kafa ce da ke aiki a kusan dukkan ƙasashen duniya, sannan tana kai tallafi ta hanyar rance ko kuma aikin jin ƙai domin inganta rayuwar jama'a. Kamar da yadda a yanzu haka wani shiri ya bulla, inda gwamnatin tarayyar Najeriya tare da haɗin gwiwar jihohi ke ƙoƙarin fara wani shiri na tallafa rayuwar mata a matsayinsu na ƙashin bayan cigaba. Karkashin wannan shiri, wanda aka yi masa laƙabi da adashen jin ƙai da turanci ake kira da Nigeria for Women Project, an bullo da tsari ne da zai samar da damar matan su haɗa kansu waje guda tare da kafa adashe wanda za a rika amfani da shi idan buƙatar tallafi ko na aikin jin ƙai ya bullo. Tuna dai shirin ya fara aikin gwaji a fadin ƙasa, inda yayin ziyarar da tawagar shugabannin tafiyar suka kai ƙasar hakimin alƙalari da gwaram a ƙaramar hukumar alƙalari, shugaban sashen gudanarwa na shirin Dr. Mansur Ismail ya ƙara fito da manufar su fili.
1: To shi wannan shiri, kamar yadda na faɗa, shiri ne da aka ƙirƙiro shi domin a ƙarfafa mata. Mata wanda suke da ɗan sana'a, sana'a kuma koyayyaki, sana'a sana'a. Shi wannan shiri za a ƙaddamar da shi ne ta ƙungiyoyi da za a yi. Mata ne za su taru daga 20 zuwa 25. Za su haɗa kansu masu sana'a wanda suke samun taro sisi. Akwai ɗan tsare-tsare da za su amince da shi, ɗan dokokin da za su yi wa kansu, kamar dai tsarin adashen gata da ake. Shi wannan yana da wani salo wannan shirin. Ba wai kawai akan zo a ba mutane kuɗi ba ne su kashe ko kuɗin ya salwanta. Shi wannan tsarin namu da aka kawo za a ƙaddamar, tsari ne wanda farko mata sai sun yarda za su zauna tsakaninsu, su amince, wasu su tsara wanda zai ajiye kuɗi da wanda zan da da akwati da wanda zai ajiye na kulli. Sannan duk sati za su ringa haɗuwa suna ajiye wani abu a asusu, wanda a ciki ne za su ringa ranta wa junansu suna ƙarfafa kasuwancinsu. A karin fara haka tsarin yake. So ake ga mutane wani yunkuri suke taimaki kansu na farko, yara su taimaki kansu, su taimaki yan'uwansu da kuɗinsu, kafin kuma shirin bayan wata 12 shekara guda kenan za ta zo ita kuma da tsare-tsarenta na tallafi da za ta taimake su da inganta musu sana'o'insu. Kuma duk matan suka yi shekara 18 zuwa sama za su iya shiga. Sannan abu ne wanda za ku yi zaɓen kanku, da kun kai 20 zuwa 25 ɗin nan, mafi ƙaranci 15 ne, amma mun fi so daga 20 zuwa 25. Za ku zo ku haɗa wannan ƙungiya. Sannan akwai ma'aikatan da za mu ɗiba a gaba ɗaya ƙaramar kuma da ƙarairi kowane gunduma, wanda suke da matakin karatu na sakandiri, wanda da su za mu yi aikin, za mu ba su horarwa, za mu jaraba, za mu ba su horarwa. Mutanen da kuma suke zaune a cikin al'umma, za a ɗauko wanda ga wani waje a kawo waje mana. Muna so zanto mutane da suke zaune a yankuna su amfana da shi, sannan masu kula da aikin masu na wannan yankuna. Za a ba su kayan aiki, za a horar da su, sannan bayan horarwa ne da za a yi aikin. da abin da ya shafi yadda za a sarrafa kasuwanci da hanyoyin da za a sayar da kayayyaki duka za a koyar da su sannan kamar yadda na faɗa ana so a ga ƙoƙarin waɗannan matan wurin yin waɗannan ƙungiyoyi da kuma taimakon junansu kamun sai tallafin ya zo.
2: Dr. Mansur Ismail, shirin da yana zuwa ne ta hannun ma'aikatar harkokin mata ta tarayya da kuma jihohi. Wannan shi ya sanya a yayin wannan ziyara Daraktan harkokin mata a ma'aikatar mata da walwala ta jiha Hajiya Hadiza Isa ta jefa waɗannan kalamai da nufin zaburarwa ga iyaye mata.
3: Minister of Women Affairs tana aiki tare da ofishin matan gwamna wanda a kodayaushe tana tsaye a kan ƙafanta wajen wayar da kai wajen empowering mata da sana'o'i da kuma kare su daga duk wani irin cin zarafi. Ita matan gwamna ita a kodayaushe hankalinta yana kan wannan ma'aikata na wajenta ga cewa an inganta rayuwar mata. Shi yasa wannan tsari da ya zo ta ce a taimaka a zo a same ku iyayen ƙasa ku taimaka wajen wayar da kai. Wannan tsari da aka zo da shi ba wai a ce mata su haɗa kafaɗa ne da maza ba, tsari ne wanda ake ga a gina su. Shi yasa kafin tallafin ya zo ake son a ga yanda za su gudanar da wannan adashin gata wajen yaya za su iya mu'amala a tsakaninsu, yaya za su juya naira 5 ya ba su naira 10, yaya naira 10 zai koma naira 20. A yanda muke gani yanda rayuwa yake, yanda ƙarshen rayuwa ya zo mana yanzu, maza suna mutuwa sukan bar mata da yaya. Mu duba in ka ɗauki mu mata komin yawan kuɗi ka bar mamace har in bata iya yanda za ta tsara amfani da kuɗin ta juya shi ba, don haka kuɗin zai lalace. To shi yasa gwamnati ta ga a yanda za ta taimaka wa mata shine a kawo wannan tsari su haɗa kai su zamanto sun yi kungiya daga 15 zuwa 25 kaga ba yawa. So yaya za su iya haƙuri da junansu a wannan group din har ya zamanto ta za su iya juya kuɗi ta zamanto naira 5 ta zamanto naira 10 kafin ta ɗauko tallafi ta kawo musu.
0: Hajiya Hadiza Isa, yayin da tawagar ta isa fadar hakimin alƙalere dai ta samu tarba ne daga hakimin kasar alƙalerin Alhaji Baba Muhammad Gidado wanda ya bayyana farin cikinsa kan wannan shiri musamman yadda aka zaɓi yankin nasa.
4: Wani na ji daɗin wannan labarin, ban taɓa ji abin da bin daɗi a kan magana ya fi jiya kuma wannan. Dalilin na shi ne akwai shugaban China wanda shi ne asusa abin da China ta zama yau chairman Mao, ya ce in kana so da jinjin waye zai same ka kar ka ba shi kibi ka koya masa da su shi ma ka miki kibi. Ina ganin kamar abin da wannan suka zo yi kenan yanzu. In ya ka ɗora mutanen mu ba san ba akan wannan labari na su tashi da kansu su tara kuɗi su taimaki junansu su gina business din har za a business sun san koya yadda za a gina business sun koya faduwa da riba duk sun san su. In suka jima suna yi duk kuɗin da ka ba za su sarrafa shi mai kyau, amma da suka zaka musu kuɗi tana da hukumar asibiti za a yi biki ba da jita ba wata kawar ta zama ta ce mata mijin ta zama take shi akwai wani boka a kirmi ko a ce lady tashi mu je ka ɗan zakura cikin kuɗin aje haka kuɗin za su kare a tuta faru. Amma yau an nuna maka cewa kuɗin ka ne za ka daina kuɗin da ruwan ciki ta jan Nijar ka tara kuɗin kai da kanka ku taru gaba da ko 15 ko 25 ɗin gaba da wanda ake maximum ku tara kuɗi ku juya shi mu sayi karago mu sayi waya mu juya kai kasuwa abin na atleast kuna samun taro sisi riba kuɗi ya yi giniga sai ka maka ɗauki an ga cewa lallai ka iya kuma za ka yi riƙe wani business yadda ya kamata ba da fada ban taɓa jin daɗin abu kamar wannan ba. To inda kana so abin ya aiki sai ka yaka so long as kana ba da handouts ga mutane da kiran kuɗi gaba da tsoron ƙalilan su ci ne zai gaba 10,000 a zaki ba 20,000 a mu je kawai Allah gaskiya Allah ba mazan ba har matan ba matan ba har mazan duk wanda ka ɗauki kuɗi ka ba shi kanan kawai babu ta ya je ya jura shi ya kawo nuna maka cewa lallai yana da gaske ba za a samu ci gaba ba. Ina ba da shawara abin nan a rubisali kullum da wasu abubuwa da yin a yi experience a rayuwa akwai wani sayan garin na wanda suka nemi ɗan basu ɗauki shekara kamar 25 da ta wuce kaji su wajen guda biyar kowanne na 50,000 suna sayan awakin suna sayar a sama da su nasu ba ba ba ta hannu ba wanda aka shekara da kuɗin nan ba da ba na cin zaki wata abin da za su juya su samu tuni a jari a ciki su damu da kuɗina ba da gyara kuɗin wanda ci mota ta faɗi wannan an cire su hanya in zai zan ya mura ya mura ba rishi wanda haka tun labara ta kare don me don ba san zamu kuɗin ba ka ba su da suka abin da suka yi to wannan din ma abin da ake kenan kullum yan jiyo an ga kuɗi abin da ake kenan to ga wanda suka za su zo da kafansu in da abin nan zai yi to a nan ne zai yi in ba zai yi kuma a nan ne ba zai yi to wannan maganar kankar kenan gama sai a koma magana ba mutane a hand out shi kan amma har su yi aiki mata su yi tasiri wanda muke so su yi to ba zai ba san lalle sun koyi aikin da kansu sun samu da dadin riba sun ma da faduwa
2: hakimin kasar Alkaleri Alhaji Baban Muhammad Gidado haka nan da ya karbi bakoncin su a fadarsa hakimin kasar Gwaram Alhaji Baba Yinisa ya fara ne da mika sakon godiya a madadin al'ummarsa yana mai tabbatar musu da cikakken goyon baya don cimma nasara
1: irin wannan ƙungiyoyi akwai su wanda suke saka tallafin su saboda kashe talauci da maraici na al'umma kuma lalle kamar da kuka faɗa su mata su ne kusan ɗauyin yoyi na iyali yake kayan su gaskiya na yau da kullum akan mutu a bar marayu akan yi yaƙi da sauran gaskiya ne hijira duka ya faru mata su suke tafiya da su yara ko ina ne lalle kuma an sa insha Allah a cikin wannan gari namu akwai shugabanni mata din suka saba da irin wa'annan programs din to lalle muna godiya ma ita wannan da wani wannan kuma da kuma ita kanta ma'aikatar mata ta jihar Bauchi da shi ta ofishi kuma da ita ta taki ne girma kuma da sai wanda suke tabbatar da irin wannan al'amura yana shigowa cikin al'umma kuma yana amfana al'umman su mun ga wannan program da kasan ne NGOs da suke zuwa yana samun gudunmawa ne daga ita gwamnatin jihar da su sun kawo a rasu kawo duka bane na su kawo maka wani bangare ita gwamnati mata da ibi kudinta ta saka tallafinta a ciki in ba a samu gwamnati suke son tallafa al'umma ma ba a kai program din ba muna godiya ma gwamnati da take karɓar irin wannan programs kawo sassauci a cikin al'ummarta Allah saka musu da alkhairi duka channel da aka faɗa wanda su na kada samu contact din su su na rasa samu contact din su ne ga communication da shi wajen kirkiran wannan groups din da aka da ake magana da sannan kuma muna da wanda duka da anan da su ya su na tallafawa su participate a cikin facilitators din
0: Hakimin kasar Gwaram Alhaji Babiyar Yunusa aiki domin al'umma ya samar da shugabanci a gwamnatance ko a kungiyance kuma dama koyarwa ne na addini tabbatar da shugabanci ko da tsakanin mutum biyu ne manufar hakan kuma a fili yake domin saita rayuwar waɗanda ake yi domin sun makonni hudu nan gaba za a gudanar da muzaharar maulidi an kuma san yadda lamarin maulidin yake musamman a nan Bauchi musamman ta fuskar haɗa cinkoson jama'a wannan ɗin kuma shi ya haifar da samun kwamitoci daban-daban waɗanda aka ɗaura musu nauyin tabbatar da taron ya zo ya kuma gudana yadda ya kamata Malam Arabi Abubakar Ibrahim da aka fi sani da Zakiru na Allah shi ke jagorantar kwamitin tabbatar da ɗa'a yayin maulidin ya kuma yi wa wakilanmu ƙarin haske kan abin da suka sanya gaba.
5: Mun yi shiri mabambanta wanda muna kan contact bin zawiyoyi da dukkan wasu wanda muka san sun kai sun kawo muna neman su mu zauna da su mu ba su shirye-shiryenmu kuma mu ji shawarwari daga gare su wanda kuma Allah ya yarda mun yi kusan sab kashi 70 cikin 100 na wannan zagaye-zagayen. So saboda kawai bin kan committee kamar irin su ɗan committee da za mu yi aiki da su da sauransu insha Allah.
0: Me kuka tsara kamar wanda zai tabbatar da ingancin tsarin sabbin shirye-shiryen da ba ku kawo?
5: To matakin farko dai mun tsara jan hankali ne shine muka fara sashi a a farko jan hankali ne zama dukkan wanda muke tunanin suna da fitar da bai dace ba so muna jan hankalin su ne ta hanyar social media ta hanyar gidajen radio ta hanyar haduwa face to face da wasu daga ciki ta hanyar tura takardu wasu gurare don me mutane su fahimta cewa irin wannan fitar da ake yi wanda bata dace din ba bata kyautu da janibin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba so muna jan hankali a dina mataki na biyu kuma akwai bangaren hukuma wanda su kuma zamu kara ba su karfin gwiwa gudun kasancewar dukan wanda suka ki akai akai su canja suka ki so hukuma ce za ta yi aiki akan su gurin tabbatar da cewa an cire wanda suke abin da bai dace ba saboda a gujewa bata lamarin sannan kuma a gujewa zage-zage daga bakin makiya wannan tafiya insha Allah
6: kaman a wannan gaba menene bukatar ku musamman ga bangaren hukumomi
5: na farko bukatar bangaren hukumomi na farko su fahimta tunda dama takardar wannan dokokin duk shekara ana tura musu su sanya ya tafiyan yake so na farko su dore akan wannan takardun da aka saba amfani da su shekara da shekaru cewa banda kaza banda kaza banda kaza na biyu ya zama da sun tsara zama available a gare mu duk lokacin da muke bukatar gudunmuwar su ya zama suna kusa tunda dama duk shekara ana zama da su ana tattaunawa suna ba da assurance din cewa za su fito su agaza to wani lokacin sai kaga ana dan samun karancin su to ko jama'a ne suke musu yawa to amma wannan karan zamu amfani da wani janibin da ban san ko ana amfani da shi ba ta hanyar amfani da waya ko da ba sa nan a guri a ga abin da bai dace ba akan yunkurin hana bai hana ba sai a kira su a waya sai su garzayo su zo ko da zuwa suke za ga an canja ba sai an kai ga kawo mutane ba wanda hukuma abin ya gagara ma za a iya kawo mutum don a ladabtar da shi insha Allah
2: Malam Arabi Abubakar Ibrahim shi kuwa a bangaren sa Alhaji Abubakar Waziri Kafin Iya dake jagorancin ɗaya daga cikin kwamitin shirya muzaharar Maulidin wanda yace fatan su shine ayi wannan taro dake tafi lafiya ba tare da wata matsala ba
7: ina kira ga duk wani dan adam da yake tunanin cewa zai rayu nan ta duniya ya koma wa Allah to ya sani abin da ya tabbata a musulunci ba mai samun matsira sai ta hanyar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to da wanda yake da ra'ayin maulidi da wanda bai da ra'ayin maulidi duka a taru a girmama manzon Allah a mutunta shi a mutunta wanda suke dan fare da shi idan an samu wannan kwamitocin duka aikin su yayi nasara daya kenan na biyu mutane duk abin da ya saba da abubuwa guda biyar to sunan abin a musulunci fahimta ne ko ra'ayi amma abubuwa guda biyar kawai Islamic Council din shine ba wanda ya isa ya kauce masa nan an yi ittifaqi a kansa ko yaya za a yi bayan shi duk wasu activities da ake yi a cikin musulunci zaka ga an ce imamu wane a masabarsa ya ce kaza misali zan muka imamu Malik a masabarsa idan mutum yayi alwala bayan ya alwala ya je shafa al'aurarsa a masabar imamu Malik alwala ta kare haka ne amma sauran mazahib wasu daga cikin su kuma sun ce a'a in hiya illa bid'atun minka al'auranka da kunnenka duk abu ɗaya duk tsoka ne a jikinka don ka shafa ba komai bane to da haka idan sabani idan ra'ayi ya bambanta ni ina maulidi kai baka maulidi fahimtar ka ce da ra'ayinka kai ba za ka yi maulidi ba amma ina kiranka ka kasance masoyin manzo Allah idan ra'ayinka za ka yi maulidi ne ba sai an kira ka babba yadda ra'ayinka kai maulidi ba ka son annabi babu shi soyayyen manzon Allah ne a matakin farko shi yake kawo bikin maulidin shi wannan ba sai an kira shi ba amma kiran da za a yi masa ya gyara ya ƙara gyara ko a gyara yake ya ƙara gyarawa kamar yadda rayuwar sahabbai suke daga kusan ƙarshe ina godewa Allah da kasancewar mu mun yan jihar Bauchi ne duk West Africa ba garin da ake maulidi kamar Bauchi ko ka san me dalili kasancewa waliyin zamanin nan a nan Bauchi Allah ya shi Maulana Shodaru Usman Bauchi Allah ya ƙara wasa masa gidansa a aljanna kasancewarsa nan duk Najeriya duk Afirka ana sha'awan a zo Bauchi a ga muzaharar maulidi don albarkacin wannan waliyin abinda ya dawo duniya kenan soyayyar manzo Allah har ya bar duniya ya koma ga ubangijinsa to ai daga ƙarshe ina jinjinawa gwamnatocin jihar Bauchi tun shekara 8 guda biyu baya kawo yanzu Allah yana arzuta mu da gwamnoni masu goda lalle suna kaunan manzo Allah duba da idan lokacin maulidi manzo Allah ya zo kowa da yake gwamna a wannan shekarun da fata yana yin iya kokari ya ga yayi hidima wa maulidin manzon Allah duk abin da ya bayar a gwamnatance da aljihunsa baya gani kamar ya bada wani abu
8: shirin yau da gobe na BRC Bauchi
9: haka yake lafiya an ji masu azancin magana suka ce uwar jiki ko nawa mutum ke da shi zai iya sallamarwa in har zai samu waraka daga cuta sanin muhimmancin lafiyar ce ma ta haifar da kokarin ganin ba ma kai ga fadawa ga cutar ba. In kuma Allah ya kiyaye jarabar ta tabbata, sai hankali ya karkata kan yadda za a shawo kanta da dakile barazanar ta ga bil adama. Kamar yadda muka sani kuma, a nau'in cutuka akwai masu yaduwa, wato waɗanda wani ke iya shafa wani. A nan Bauchi dai misali, dangin waɗannan cututtuka sun hada da kyanda, mashaƙo, zazzabin lasa da kuma ciwon shartuwa. An ɗauki tsawon lokaci ana nazarin yadda za a dakile waɗannan cututtuka da ke halaka mutum kai tsaye. Da alamu kuma daidai wannan gaba da hankalin duniya ya karkata ga dakile yaduwar irin waɗannan cututtuka, inda hukumar kare yaduwar cututtuka ta ƙasa da haɗin gwiwar shirin lafiya da FHI 360 suka fito da wani shiri na fuskantar wannan kalubale, a inda aka kaddamar da wannan tafiya kuma har da jihar Bauchi, inda jawabinsa yayin wani gangami da aka yi don kaiwa ga tudun Munsira. Shugaban hukumar lafiya matakin farko ta jiha Dr. Lanu Muhammad ya ce nemo hanyar mafita da kuma yadda za a kashe tasirin waɗannan cututtuka shine abinda tafiyar ta zo da ita.
10: Wato cikin Bauchi abin ya ɗaure mana kai, ana samun ɓarkewar cututtuka kaca-kaca a Bauchi. Kaga na farko muna samun ɓarkewar kyanda wato measles da kuma agalawa wato diphtheria da lassa wato cutar bera da kuma meningitis wato sankarau da kuma amai da gudawa wato cholera. Ana yawan samun wannan cutan a cikin garin Bauchi kuma ya motsa mai dami. A haka din ma muna samun barkewar wato outbreak na kamar circulating virus wato na polio. To wannan ita wannan kungiya ita da ta fito da hanyoyi ta yaya za a tabbatar da waɗanda suka ki yadda da wannan abu, kusa ina ko alo daga kai sun ki karba a ji musu magana, kuma ya za a ci gaba da wayar da kai a gidan radio da television da wajallu da poster da za a yi da billboard, a ci gaba da wayar da mutane ya za a yi wannan manganu a wajen addinan mu wato masallace da coci-coci, ya za a yi wannan a ci gaba da wannan ayyukan a cikin community din mu wato da community engagement namu da su masu rakunan mu na gargajiya, a hada da su in akwai wani yanda za a yi a tabbatar da ba a samu waje ya wani hanyar ruwa ya dagale azuba shara azo an samu barkewa ko kuma ambaliyar ruwa ba, to duk wannan committee is that zuwa ta fit the work plan da data yi ta duba risk factor, wani abu ne wanda yake da hatsari a cikin abubuwan da muke magana duka, wani hanya ne da a bi a dagala shi wajen a cikin wata uku, wani aiki za a yi azo a duba bayan wata uku mai akai-akai in Allah da naji za a samu sauƙin abu.
2: Dr. Ilwani Muhammad a rasa bangaren Daraktan Shirin na Ƙasa Dr. Auwal Kawu ya ce an fara aiwatar da wannan shiri ne da ake sa ran nan da wani lokaci maslaha za ta samu.
11: Na farko dai bari mu fahimci cewa taimakon ma da ita kanta Epic FHI take yi, hukumar ƙasar America ce ta bada nata tallafi. To koma me dai za a iya fuskanta ta wannan, an dai samu tallafin da zai iya yi, kuma mu 'yan ƙasa mu 'yan gida mu ne muke amfani da wannan tallafi, kuma mu yi amfani da shi ba wani bature bane izo daga wani waje izo ice a ga maganin kyanda a mu da kanmu ne. To bisa wannan tallafi da muke da shi, to sai zamanto tallafin yana da takaitaccen lokaci. Takaitaccen lokacin nan shine za a ce a ga tallafi za a iya baku, ku je ku yi aikin gaggawa ku taimakawa jihar nan ko cewa kun dakile za ku iya, muka ce za mu iya. To saboda haka sai zamanto lokacin da muke da shi takaitacce ne. To amma sai muka yi wata dabara, sai muka ce to jiha ba so muke ku dogara a kasar waje ba, a'a kar a dogara a kasar waje. Eh mutum ne yazo gidanka ice da kai a'a ne zan zo in dinga ci da kai shikenan, amma zan iya ci da kai kawai na wata biyar in tafiya ta. To kaga ai maimakon ya dauki wannan kudi ya zauna ina siyo gurasa da dambun nama da kidishi, sai amfani da wannan kudi ya jari kuma ina ci a ciki. To kaga ko ka tafi zai ci gaba da amfani da wannan jari da i kafa yana yi. To mu manufan mu da muka shigo Bauchi ba kawai zuwa muka yi muna zuba kudi mu ce a'a ai kaza ba, a'a jiha muka jawo muka ce to dama can kuna iya kokarin ku. To mun zo a wannan tsarin da kuke da shi mu karfafa muku a ci gaba da yi da wannan dan karin taimako ya zama to an karfafa wannan tsarin da kuke da shi da zai iya ci gaba koda ba kowa ku kade ma kuna iya yin kayan ku to haka yanzu ake ciki ba ma fargaba bayan watanni idan mun tafi Bauchi zai daina a saboda jihar ta nuna kishi ta nuna sha'awa kuma ta riga ta fahimci irin wannan taimakon ya tushe wasu kafofi ne da suke bukatar cikin gaggawa a toshe su saboda haka mun tabbata za su iya ci gaba da abin da muka zo da shi
3: Dr. Awalo Kawo
2: yanzu kuma sai mu je ga Fatima Muhammad Miya a zauren mu naman ta sabo yayin zaman kotun shari'ar musulunci ta tudun alkali dake cikin garin Bauchi karkashin jagorancin alkalin kotun Malam Kabiru Suleiman Dutsen Tanshi kotun ta saurari karar dake tsakanin Mariya Suleiman Muhammad da tsohon mijinta Yusuf Danjuma kan takaddama da ta shafi zaman su na aure mai karar ta shaida wa kotu cewa auren su ya dauki watanni 7 kacal kuma a lokacin ne ta samu juna biyu ta ce ta yi fama da rashin lafiya har tsawon watanni 5 kafin daga bisani a ranar Alhamis 9 ga watan Yuli shekara ta 2026 ta fara zubar da jini a cewar ta duk da ta sanar da iyayen mijinta halin da take ciki amma ba a kai ta asibiti cikin gaggawa ba saboda an ce dare yayi da asibitin washe gari ne cikin nata zube amma har a wannan lokaci ba a kai ta asibiti domin duba lafiyar ta ko a yi mata jinya ba Mariya ta kara da cewa bayan mako guda iyayen Yusuf sun buƙaci ta koma gidansu domin abin da suke kira wankan gida amma iyayen nata sun ki amincewa saboda rashin lafiyar da take fama da ita ta kuma ce bayan kwana biyu Yusuf ya kira ta a waya ya sanar da ita cewa ya sake ta saki daya tare da bayyana cewa iyayensa ba sa buƙatar zaman ta a gidan mai karar ta kuma roƙi kotu da ta Marci Yusuf ya dawo mata da akwatinan ta biyu da ya kwashe waɗanda suke dauke da kayanta a ciki kayan sawa kayan kwalliya takalma hijabai da sauran kayayyaki haka kuma ta nemi a biya ta kudin jinyar da tace iyayenta suka kashe wanda ya kai kimanin naira 67,350 a nasa jawabin Yusuf Danjuma ya amince cewa ya saki Mariya tare da kwashe akwatinan ta guda biyu amma ya ce hakan ya biyo bayan matsalolin zaman auren da suka samu ne sai dai ya musanta adadin kudin jinyar da ake bukatar ya biya kana ya ce bai amince da duk wani shaida da Mariya za ta kawo a matsayin cewa ta kashe wa'innan kudi na jinya ba bayan sauraron bangarorin biyu alkalin kotun Malam Kabiru Suleiman Dutsen Tanshi ya bayyana cewa idan wanda ake kara bai amince da shaidun da mai kara za ta gabatar ba kotu za ta bi tsarin shari'ar musulunci wanda zai iya hadawa da bada damar yin rantsuwa domin tabbatar da gaskiya haka kuma kotun ta bada umarni a kawo kayan laifin gaban kotu domin ci gaba da sauraron karar daga bisani kotun ta dage sauraron shari'ar zuwa ranar 30 ga watan Yuli shekara ta 2026 domin bai wanda ake kara damar nazarin batun rantsuwar da kotu ta ambata da kuma ci gaba da shari'ar ƙarshen rahoton kenan Fatima Muhammad Miya daga kotu
3: kuma da hakan shirin na yau zai tsaya a madadin abokan aiki Kamal Nuhu Nela
2: tare da Zahrawo Adam Umar ke cewa ma'assalam
12: ta gaishe ku idan Allah ya kai ranar Litinin da misalin karshe 8:30 na dare za ku ji mu dauki da wani sabon shiri na yau da gobe daga nan BRC 2 FM mita 94.6 muna fata mai sauraro ana jin daɗin kasancewa tare da mu to an jima da misalin karshe tare ne muke sa ranka muku maimaicin shirin mu na siyasa maji magani kafin nan sa ku ji shirin nan na popular side this is Bauchi Radio Corporation 94.6 FM, the pride of the people. Our studio time check is 8 o'clock. Stay tuned for the next program, Popular Side.

0: daga nan gidan rediyon Bauchi muke gabatar da shirin Maji Magani. A cikin wannan shiri na yau,
1: daga lokacin da ya girma gwamna ya cin da shekaru zuwa jami'ar ACM, haka jama'a suka yi tururuwa ku cokon suka ɗiba suka koma jami'ar.
2: A bisa ga wannan abu da ya kasance, mutane suna ta kira na to honorable, muna ina mun yi 2023 ka kawo mana 'yan takara kuma mun kai ga nasara.
0: Sauraron mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum, kuma sannun mu da arzikin sake saduwa. Kwanci tashi ba wuya, yau akalla sauya kasa da wata guda ne ake sa ran hukumar zaɓe mai zaman kanta na jiha za ta gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi a jiha. Domin sanin halin da ake ciki a ƙananan hukumomi, wakilanmu na tuntuɓar masu ruwa da tsaki na jam'iyyu a sassa daban-daban na ƙananan hukumomi 20 da ke wannan jiha. A yau ma wakilanmu sun je ta bakin wanda jam'iyyar APM ta tsaida shi takarar kujerar shugabancin majalisar ƙaramar hukumar Zaki, Honorable Mas'ud Aliyu, inda cikin ganawarsa da wakilanmu ta wayar hannu, Honorable Mas'ud ɗin ya bayyana mana irin tanade-tanade da yake da su wa ƙaramar hukumar ta Zaki in har suka zaɓe shi ranar 17 ga watan Agusta.
1: Alhamdulillahi, muna da tanade-tanade da dama. A farko babban abin da ya fi zama haƙƙi a kanmu na farko shi ne kula da rayuka da zuciyar al'umma. To, wannan al'amari da zaman lafiya, idan an samu ingantaccen zaman lafiya, a nan ne za a gudanar da dukkanin sauran abubuwan more rayuwa. Ya zama wajibi ne mu yi ƙoƙari mu zaman ciyar da ban ƙaramar hukuma ta mu gaba, kasancewar ƙaramar hukuma ne da take nesa daga headquarter jiha. Amma nisan ta da headquarter jiha bai sa mai girma gwamna ya mai da ita samiyar wani ba. Idan ka je ka ga ayyuka na alkhairi da aka yi, kai ka ce ba ta wuce kilomita 20 na tsakaninta da headquarter jiha. Wannan ya samo asali ne irin jajirtaccen namiji da aka samu a matsayin zaɓaɓɓen gwamnan jihar Bauchi, ya zama wajibi ne mu ɗora da baƙin da ya sa. Saboda haka, ƙaramar hukuma ce da take da buƙatun da dama, kama daga kan harkar cibiyar lafiya, ilimi, harkar noma da sauran al'amura na yau da kullum. Muna da tare-tare, muna da tanade-tanade wanda ba za ka ce zan yi kaza, zan yi kaza, zan yi kaza ba sai ka shiga wajen kaga abin da yake ciki. Amma ni na Sa'udu ba samu ba ne a ƙaramar hukuma, kasancewar na yi difiti chairman karo ɗaya, na yi difiti chairman karo na biyu, na yi difiti chairman karo na uku, na kuma riƙe mukaddara zama acting chairman a wani lokaci. Ya baya duka a wannan ƙaramar hukuma ta mu ta Zaki. So ka zaga wani takaitaccen bayani zan ce maka lalle muna da experience sai dai gurgudu na shugabancin ƙaramar hukuma. Za mu ɗora kenan daga inda muka.
0: Batun nan kuma na neman goyon bayan jama'a.
1: Alhamdulillahi, jama'a ai yanzu kansu a waye yake. Jama'a sun taimantu a harkokin siyasa. Ya girma gwamna suke kallo ba zai iya ba. Daga lokacin da ya girma gwamna ya cin da shekaru zuwa jami'ar ACM, haka jama'a suka yi tururuwa ku cokon suka ɗiba suka koma jami'ar da ya koma. Kuma ina mai tabbatar maka cewar mai girma gwamna zai koma wani tarihi ba ma a jihar Bauchi ba a Najeriya baki ɗaya in sha Allah.
0: Sakonka na

0: godiya ga su ƴan jam'iyya da suka zabe ka. Menene sakonka ga su ƴan jam'iyya da suka tantance ka, suka tabbatar da kai a daga karamar hukumar zaki? Da kuna jam'iyyar PDP ne, yaya alakan ku yanzu da APM da A da PDP a wannan karamar hukuma?
1: Alhamdulillah, wannan shi ne abinda ake ce a kan zuwa da kan zuwa. Abu ɗaya ne, ana tafiya tare kuma da murya ɗaya, ba da wani matsala a tsakanin sa.
0: Dan takarar kujerar shugaban karamar hukumar zaki ƙarƙashin jam'iyyar APM mai alamar rogo a zaɓen ranar 17 ga watan Agusta, in Allah ya kai mu. Daga batun shirye-shiryen gudanar zaɓukan ƙananan hukumomi, sai shirin namu ya leƙa jam'iyyar PRP. Mai alamar ɗan makulli, inda tsohon ɗan takarar ya ziyarce mu don bayyana jin daɗinsa kan wanda jam'iyyar ta ɗauko a matsayin mataimakin ɗan takarar kujerar gwamna a jam'iyyar PRP. Inda cikin zantawar mu da shi, Honorable Ibrahim Sule ya ce ganin irin abubuwa da ke tafiya a ƙarƙashin jam'iyyarsu ta PRP, al'ummar mazaɓarsa sun tuntuɓe shi cewar ina aka dosa, kan hakan ne ya ga ya kamace shi ya ba su tabbacin cewar suna nan daram a jam'iyyar, har kuma ya taɓo wasu muhimman batutuwa da suka faru a baya lokacin da shi ma ya tsaya takara a jam'iyyar ta PRP.
2: A bisa ga wannan abu da ya kasance, mutane suna ta kira na to honorable muna ina mun yi 2023 ka kawo mana ƴan takara kuma mun kai ga nasara. To a yanzu ina aka dosa cikin ikon Allah da rahmar Ubangiji da tattaunawa da nayi da jama'ata da kuma masu ruwa da tsaki a cikin tafiyata, mun ga babu abin da ya dace mu zauna a cikin jam'iyyar mu kamar da take ta zama gobarar daji. Ko ina ci take, ko ina, musamman ma mu da muke kasar Katagum muna jin labarin Bauchi fa kawai PRP ake. In muka kira mutanen mu na Toro sai mu ji an ce PRP ake, muka kira mutanen mu na alƙalai sai a ce PRP ake. To kaga mutanen da suke ganin ya kamata mu dauki kai, muna nan ba birawar kafa ba, ko muna nan a jam'iyyar mu ta PRP. Insha Allahu Rabbi muna ƙara ba mutanen mu haƙuri, za kuma mu ƙara tabbatar da ita ci gaban da jam'iyyar PRP ta kawo. Da nayi takara a ƙarƙashin jam'iyyar PRP 2019 da yadda Allah na zo na uku a lokacin da aka yi kamar wanda mutane na nuna a jam'iyyar PRP, shi ya zo na ɗaya wancan lokacin shi ne leader, sai kuma ya kasance da ya zo na biyu shi ne Awolu Madaki, shi ma leader lokacin gwamnatin Adamu Azu shekara 8 da aka yi ta a ƙarƙashin PDP, ya yi shi ya zo na biyu, ni kuma a ƙarƙashin jam'iyyar PRP a wancan lokacin ni na zo na uku. Jama'a kuma ina ƙara godiya da wancan zaɓen da aka min da kuma haɗin gwiwa da jama'a ta suka bani. Gaskiya ba abin da zan ce wa jama'ar ƙasar Azare Maɗangana, sai dai Allah saka kowa da alkhairi, kowa da akwai rolin da ya taka, mata da maza, Allah saka kowa da kowa da alkhairi. Yanzu 'yan siyasar da muke da su a Katagum, a ƙasa a yanzu ba wanda ake ce masa mai taimakon gaggawa illa shi wannan bawan Allah da muka yi takara da shi mai suna Tijjani Aliyu Maɗangala. So alhamdulillah, gaskiya duk wanda ya ba shi shawara a ƙarƙashin jam'iyyar PRP ya ɗauko shi Tijjani Aliyu Maɗangala, gaskiya ya ba da shawara da ya dace, saboda muna ganin a ƙasar Katagum a yanzu kaf ba wanda zaka ce mai Tijjani Aliyu Maɗangala wanda bai san shi ba. Zaka ji mutane suna a akwai wasu to gaskiya wasu fa sai dai su biyo bayan sa saboda lokacin da ya shiga babu aikin alkhairin sa bitai miki yara da school taimaki yara in makaranta na cikin gida banda na kasashen waje ya dauki nauyin jinya kai akwai wani abu da yayi a wancan lokacin da ni kaina da na fito takara da aka tambaye ni akan saboda yakan da maza aurar da su to sai da mutane suka ce to kai ma idan kai zaka ne ce to ni kuma kira ni mai zaurawa tunda shi zaka je ka samu ƴan mata da waye duka yake to gaskiya leader mutum ne kuma na mutane ne kuma abinda nake so in ƙara faɗa shine yau shine leader dan majalisar da idan ka je garin Azare zaka iya nuna abin da yayi babu wani constituency da zaka je a nasa yau a zo a ce wannan waddo ko nasara ko bakin kaso ko tsako ko kofar gabas kawai a zo a ce maka babu wani abin da zai je ya nuna alfahari da shi da cewa ya riga da ya kawo gaskiya wannan mutumi zakakuri ne kuma namiji ne kuma abin da yake karfafa mutanen katangun guiwa shine mutum ne da bashi da tsoro idan yace gabar ne gabar ne idan yace yamma ne yamma ne ko ita jam'iyyar APC da tayi takara an kawo primary election za a yi dama surutun jam'iyyar APC na katagun local gamma shi yayi ta shi fi duka kowa da kowa riga da ya san shi yayi duka mutanen sa ne to a karkashin wannan da an yi takarar ina mai tabbata faɗa maka dan jarida sai dai ka ji labari ba da wani ba a lokacin da suka je suka tsaya din sai aka ji tsoron sa saboda leader ne sai aka kawo wani wanda ba a san shi ba ke leader kafin ya rike ya taimaki mutane kuma bayan ya rike kuma yana ci gaba da taimakon mutane a gaskiya jam'iyyar PRP ina mata murna da lale da marhaban da shugo da ba wannan bawan Allah takara kuma hasali ma bayan tafin sai dauko wani bawon Allah da duk mutumin da yake cikin garin katagun ya san shi ana ce masa Aminu Ya'u yace zo ka rike kujera ta to Aminu Ya'un nan shi ma yayi takara da shi leader lokacin suna jami'ar APC ba musu adalci ba ya koma jami'ar ADC kawai sai ya ji an ba wani to a karkashin haka su jami'ar PRP suka neme saboda sun san shi sun san mutum ne mai capacity mai mutane dan babu gida daya biyu uku da zaka kirga wanda shi ma bawon Allah nan alkhairin sa bai je ba Aminu Ya'u lokacin da yake TCN ya debi mutane aiki ni din na abokare na debi mutum sama da 15 aiki a iya anguwar mu kawai aikin nefa to kaga wa'annan mutane guda biyu zamu ce shi wannan rubu shehu Uba Umar Excellency insha Allah Rabbi Berison ya kwanta a bautin sa ya ta aiki a bauti amma katagun kan ga katagun kan ba mu da matsala tijara nuna nan Aminu Ya'u na nan shi balaka shi nuna nan suka nufa guna nan gaskiya ba shi da haushi katagun local gama insha Allah a dinke zamu kawo masa
0: tsohon dan takarar majalisar dokokin jiha kuma jibole daga mazabar Azare Madangana Honorable Ibrahim Sula Abdullahi cikin zantawar sa da wakilan mu daga jam'iyyar PRP mai alamar dan makulli sai shi namu ya lausa jam'iyyar APC mai alamar tsintsiya domin ganin an dunkule a wuri guda wajen gina tubali da zai bada dama wa APC nasara a zaben shekarar 2027 tawagar kungiyar Salisiya Amana Support Group MA Abubakar San for Governor 2027 karkashin jagorancin Director General Honorable Salisu Sabo yana ci gaba da buɗe ofishoshin yakin neman zaɓe a ƙananan hukumomi da gundumomi a faɗin jihar Bauchi inda gidauniyar Salisiya Amana ta ziyarta domin buɗe ofishin yakin neman zaɓen MA Abubakar na baya-bayan nan shi ne gundumar Zunguri na Katagun da ke ƙaramar hukumar Bauchi a yayin ƙaddamar da sabon ofishin a cikin garin Liman Katagun wanda ya yi jawabin maraba da baƙi wata wagar hawa misali su sabon shi ne shugaban matasan jam'iyyar APC a Zungur Liman Katagun Honorable Musa Mai Kare
3: Musa Mai Kare
0: shugaban matasan APC bayan sa ne sai kuma coordinator Salisiya Amana support group MA Abubakar for governor 2027 Kamal Tafida yayin nasa jawabin
3: wannan shine zuwan gurbin wanda ya yi su ta gudu ta da aiki kan ka bani gudunma wa kuma hanya ma ta ce mun tsare ya yi shugaban na rana office kenan bin sanji ne sabon sanji a mana wannan kun kuma da kushi ta kan ta ne a cikin shi wannan wajen ne kuma da jama'a sun da tiji da shi ba jama'a sun da tiji da shi ba wannan ma ya yi bana
0: Kamal Tafida wanda ya jawabi na gaba a madadin masu ruwa da tsaki a gundumar shi ne Honorable Ibrahim Wambai.
3: Sanfiya abinda muke jin gaba ne shi ne yin mutu albishir albarkacinta da darajanta da muhimmancinta da yadda muke yin matalatawa tun da yanzu ba wallahi gidan na mutane sun yi alkawarin za su yi su ce da kai yin mutu wannan albishir idan yi Allah don yi ya tabbata ka mutum ki yi shi ka sani alƙawarinka da aƙidanka ka sani ki damu da shi talakawa ko muna rubamuwa muna rubamuwa da yawa a abubuwan da an tsaye na siyasa Salisiya muna gaya maka yi mutanen kwallo a wannan ƙarni da mutum kare ba babu abin da aka nuna babu abin da ake yi yanzu ya so ka fahimta ko mu gaya maka wannan al'adu kuma abinka shi ne muna godiya wa Allah da ya ɗauko ka ya saka ka a jikin mutane babba yi tabbatar da cewa za ka ba shi kyakkyawan shawara za ka bi masa maganganu ne ko na aƙida wanda ka samu amfana saboda mun sauka ka kashe ta amfana ne alwala kana bugun da ka tabbata da cewa mai yi ku sani ni fa yi yana buƙatar mu san wannan mun yi ma yana buƙatar mu yi tsaya yana buƙatar ya yi mu je tsanta wannan hakiki ne kuma to kuma wannan son wannan to kada mu kusa da wannan da yake fi da masara harkar sa ta hanta ba
0: Honorable Ibrahim Wambai daga nan ne kuma sai Honorable Musajo Buba Umar yayin nasa jawabin
3: Ake APC a gudunar da yin tafi yi tabbata da nuna bisa alamun sa'a.
4: Alamun sa'a kan su yi rawa.
3: Ana shi yin mutum su yi rawa. To daga nan biya sa'a ci da mutum da wasu rawa. Sama da wata gudun ka yi kai da su. Yin sun su ya fi kafan sa. Da sun su ne sun su da aljihun ne da kai
4: bela. Osikari idan gudun ne ya rola. Gaskiya. Wannan magana.
3: Ina gaba Salisiya ta ta kuce wani a gina mai zuciya da shi ba mai zuciya ba a gina shi zuciya wani kuma sai sabo shi kuma ya fi zuciya yi ne ya fi zuciya ta yi zama kuma ya fi zuciya ta kuma ba da yi a gina a wani ya yi sabo wanda ya yi fi a yin da yi da tabbali a gina wanda ta yi sabo da ta yi sabo ba da kuma ya yi sabo ba da
0: kuma ya yi sabo ba da shi kuwa Honorable Suleiman Usman Durbin Ningi ya bayyana irin tsawon lokaci da suka ɗauka tare da Honorable Salisu Sabo.
3: Ni ne ni na tare da Honorable Salisu Sabo.

Madalla daga nan BRC to FM 94.6 aka saurari shirin Maji Magani mai sauraro sai aka sance da mu ranar Litinin idan Allah ya kai mu da misalin karfe 9 na dare domin jin wani sabon shiri. Muna fatar mai sauraro ana jin dadin kasancewa da shirye-shiryen BRC to FM 94.6. Kada kuma amince da misalin karfe 10 saura kwata muna sarin kama ku shirin nan na yancin dan kasa. To kafin nan bari mu leka sashin mu na talace-talace domin kawo muku abin da ya sawaka. Wata baiwar Allah mai suna Fatima tana cikiyar kafet dinta wanda ta manta a cikin keke napep da ta shiga tun ranar 22 ga watan Yulin 2026. Don haka ake roƙon mai wannan keke napep din idan ya ji wannan sanarwa da ya taimaka ya kira lambar waya 07-40-19-98-39 ko kuma ya kawo nan gidan rediyon Bauchi sashin tallace-tallace. Allah ya sa a dace. Amin summa amin. Sukuwa iyalan marigayi Alhaji Danjuma Usman da na marigayi Alhaji Abubakar Yusuf suna farin cikin gayyatar 'yan uwa da abokan arziki zuwa wajen ɗaurin aure da bikin 'ya'yansu ango Dr. Sabir Danjuma da amaryarsa insha Allahu Aishatu Abubakar Yusuf. Za a ɗora wani aure ne a yau Asabar 25 ga watan Yulin 2026 da misalin karfe 11 na safiya a masallacin Juma'a na Gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi. Allah shi ba da iko halarta. Amin summa amin. An kama na sanarwar tsintuwar agogon hannu wanda yake haɗe da awarwaro da kodar shafawa na mata wanda aka tsinta a makon da ya gabata a unguwar New GRA a nan cikin garin Bauchi kuma layin alkali. Don haka ake sanar da jama'a ko kuma mai wannan kaya idan ya ji wannan sanarwa ko kuma in ta ji wannan sanarwa sai ta zo nan BRC Bauchi ofishin tallace-tallace na nan BRC Bauchi domin ta yi bayani ta kuma karɓi kayanta. Allah ya sa a dace. Amin summa amin. Ana tare da BRC to FM 94.6.

0: fushin dan kasa
1: ko kun san nawa ne shugabannin wuta zaftare a cikin kudaden da kuke samu farawa daga 2026
2: Shirin ƴancin ɗan ƙasa shiri ne da ake gabatarwa domin kowane ɗan ƙasa ya samu ilimi da wayewa kan haƙoƙi da ƴancin juna. Bugu da ƙari, mu san ina muka fito, a ina muke, kuma ina zamu dosa ta ɓangaren dokokin ƙasa a fasalin tsare-tsare. Tanade-tanade kana da hukunce-hukunce a tsarin zaman tarayyar ƙasa Najeriya. Kullum abinda ɗan ƙasa ke tambaya shine, me yasa ga dokoki a tsare amma aiwatar da su ke wa jama'a wahala? Me yasa ake samun dogon shari'a a kotuna? Ko me yasa ba a cika hukunta mai laifi ba? Shin da gaske ne muna koyi da kasashen da suka bamu ƴanci kuwa? A ci gaba da kasancewa da wannan shiri na ƴancin ɗan ƙasa daga wannan kafa ta DRC domin jin ƙwararrun lauya domin amsa tambayoyi gwargwadon fahimta. A rika aiko da saƙo a rubuce kan abin da ya shiga muku do ko ake neman cikakken bayani a kan lambar waya 07014 911 83 tare da ni Yahuza Yahaya Doka da zan ja akalar shirin.
3: Turawan mulki sun tashi mun ka sabe hannu baba shi su ne a Afirka muke kishi hada kai ne yau mai kaushe shi an sami hada dan har sashi.
2: Madalla mai tare da DRC a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum. Ga mu ta cikin shirin ƴancin ɗan ƙasa. Shirin da ke tattaunawa da ƙwararru masana kana kuma masu fushin baki kan dokoki, tsarin zaman ƙasa da zamantakewar rayuwa. Shiri ne mai haskakawa al'umma don kaucewa karya doka, keta hurumin juna, sanin haƙƙoƙin wanda ake zaune tare kana da kiyaye mutuncin juna. A yanzu sabuwar dokar haraji a hukumance a Najeriya, gwamnatin ta ce an yi wannan gyaran ne da nufin kare masu ƙaramin ƙarfi a Najeriya daga hauhawar farashin kayayyakin yau da kullum. Haka kuma harajin da ake ƙarawa kan kayayyaki wanda ake kira VAT zai ci gaba da kasancewa kan kashi 7.5 cikin 100 duk da irin tayin da aka yi na ƙarawa. To sai da jerin abubuwan da ba a sanyawa haraji ko waɗanda aka ɗauke musu ya ƙaru, inda aka haɗa abubuwan da ake buƙata na rayuwar yau da kullum irin su abinci, kayayyakin kiwon lafiya da ilimi. A cikin tsarin za a maye gurbin hukumar tara kuɗaɗen shiga ta ƙasa FIRS da ma'aikatar tara kuɗaɗen za a ba sauran kuɗaɗen da wadda za ta haɗa duk ayyukan kuɗin tarayya da jihohi da na ƙananan hukumomi. Wanda zai rika sa ido yadda ake gudanar da duk wani aiki da ya shafi haraji, tare da kotunan ɗaukaka ƙara don sake ƙarfafa hanyoyin kare masu biyan haraji cikin adalci. Ofishin na tax zai kasance ofishi mai zaman kansa wadda zai rika gudanar da bincike kan ƙorafe-ƙorafen masu biyan haraji da za su gabatar. Zai kuma kasance mai shiga tsakani 'yan ƙasa da hukumar karɓar kuɗaɗen shigan, ta yadda zai taimaka wajen shawo kan matsaloli. Shi kuma kotun ɗaukaka ƙara, wato tax appeal tribunal, a waje guda kuma an ƙara faɗaɗa shi ta yadda zai iya kula da ƙorafe-ƙorafen da ke da dangantaka da haraji cikin sauƙi, ta yadda za a iya shawo kan matsaloli ba tare da zuwa babban kotu ba. An tsara waɗannan cibiyoyi ne don su ƙara ƙarfafa tsarin harajin Najeriya, su ba shi nagarta da inganci ta yadda zai biya buƙatun al'umma. Ko ta yaya sabuwar dokar harajin ta shafi al'umma? Barista Muhammad Bashir Abdullahi, ƙwararren lauya kana masharhanci kan kundin tsarin mulkin Najeriya, ya yi bayanin yadda sabuwar dokar harajin za ta na aiki kan 'yan ƙasa wajen zaftarewar kuɗaɗen da suke samu.
1: To ka sani, a matsayinka na ɗan ƙasa za a zaftare maka kusan has zai kai kashi 25 cikin 100 na abin da kake samu na shigen kuɗinka na yau da kullum, idan har ya kasance kana samun kuɗin da ya haura 800 a shekara. Me wannan yake nufi? Yana nufin cewa idan abin da kake samu a shekara gaba ɗaya an haɗa kuɗin shiganka a shekara bai kai 800 ba, ko kuma ƙasa da 800 ne, to kai baka cikin wanda za su biya harajin ko CC a wannan ɓangare. Sai dai harajin da zai iya shafanka shine na irin su VAT da sauransu. Amma sani cewa idan kana samun kudi da ya kai 801 a shekara wannan yana nufin cewa misali yanzu kana samun 60,000 da wasu dan canji a duk wata zaka hada a shekara kaga zaka samu kudin da ya kusan haura 800 sannan to wannan dole ko gwamnati da ta sa hannu a ciki kuma abinda za ta sa shine za ta iya cire kaso ya kai har 25 shine a raba 800 sannan misali da 10,800 da 10 gida hudu ki dai gwamnati ta daba daya kai kuma ka rike sauran to wannan shine amountin da gwamnati da ta iya cewa amma ba lallai dole ne zai kai wannan kaso 25 din ba amma dai mafi koren abin da zai iya kaiwa kenan wannan kenan idan bai shafe ka ta nan ba kuma zai iya shafe ka ta abubuwan da kamfanoni suke bayarwa saboda kamfanoni da kudin riba su da suke samu a shekara ya haura miliyan 100 da su ma fa an kara musu tax din nan daga kaso 10 cikin 100 zuwa kaso 30 cikin 100 kun ga abin nan inda ya shafe su suka samu karin kaso 20 akan abin da suke bayarwa a da kaga dole abubuwan su ma su kara shi kaga abin da ya sake juyowa kanka kai talaka akai da in kasance kamfanin kuma yana samun riba ne kudin da ya gaza da miliyan 100 to shi ba a cikin wanda zai biya wannan haraji sannan ya kasance jarin kamfanin nan bai haura miliyan 250 ba idan ya kasa da miliyan 250 ne nan ma ba zai biya na capital gain tax ba idan kuma ya kasance jarin ya haura haka to ka sani kamfanin nan ita ma za ta biya da wannan haraji na capital gain tax shine wanda ake cewa CGT capital gain tax so a gaba akwai haraji daban-daban wanda da ya shafi wasu kamfanonin da sauransu wanda zai iya affecting talaka sai dai bangaren VAT akwai abubuwa kaman kayan abinci mai da sauransu duk an cire musu wannan VAT din da ake biya da irin su abubuwa ne da ya shafi al'umma suna amfani da shi sosai yau da kullum to su an cire musu VAT din nan so wannan shine a takaice da zai iya shafin mu a matsayin mu na talakawa ko kuma matsayin mu na ƴan ƙasa da muke samun dan kuɗin shi da ficen mu
2: ƙwararren lauya barista Muhammad Bashir Abdullahi ke ƙarin haske kan sabuwar dokar haraji.

0: Gwamnatin Jihar Bauchi na sanar da al'umma maza da mata musamman yan shekaru 18 zuwa sama cewa hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC na ci gaba da rijistar katin zabe na dindindin.
1: Idan baka da katin zabe lalle ne a je a rijista a ofishin hukumar zabe INEC dake helkwatan karamar hukumar ku.
0: Ga waɗanda ke son sauya katin zaben zuwa wani gari ko wata rumfa duk ana da dama domin yin hakan a yanzu.
1: Mu yi amfani da lokacin mu domin mallakar katin zabe domin kuriyar ka, ƴancin ka.
0: Kowane dan kasa da ya kai munzalin shekaru 18 yana da hakki kan kasarsa, kasa kuma tana da hakki kan mu baki daya. Dan haka mu zama ƴan kasa na gari, mu je domin karbar kati a yau.
1: Wannan sako ne daga kwamishinan yada labarai da sadarwa na jiha, Honorable Usman Usman Shehu.
2: Ita katin zabe wata ranka haka za a daddace.
3: Iyaye mata da maza a Darazo, Ningi da Bauchi da Misau, wannan damar ku ce muna gabatar muku da gasar jarirai

0: matashi me yasa saka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wannan zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da kuma saboda shan kwaya
2: sauran kuma sun nemo ka bari ga wannan su lumbashi
0: ya gun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa ba ta dawowa da zarar an rasa ta
2: dan bari ta wata zama kuma rika a duniya
1: matasa ku tashi ku bi shan kwaya rayuwa ta fi dadi da ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mai saje fassarar fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC Bauchi
3: Madalla ana tare da BRC FM 94 ta digo shida karamanta da karfe 10:30 lokaci ne na shirin kuri kira yanzu kamar mu je ga shirin mu na gaba zaben safi

0: su tallafa maki ta ina rabi a same ki
1: ta wurin mama masuwa
0: ko kuma kun ga bakin yallan mana ba ko kuma sai ko kuma a jime ki anan rafin makaranta ko
1: eh rafin makaranta gidan mama masuwa da same ni
2: mama Hadija Abubakar haka shi ma malam Idris mamman wanda yake fama da ciwon siga har ma an yanke masa kafa yanzu kuma ake neman naira 800 don a masa jinya shi ma ya zo da kokon ba sa kamar haka
3: a fama da ciwon siga ne da kuma ciwon rauni a kafa na wanda an yi aiki kuma ciwon bai warke ba shi ne aka rubuta medical report a asibitin Marcus likita nan shi ne Dr. Baku wanda ya rubuta ya ce in ana so ciwon ya warke sai ana buƙatar kuɗi naira 800 to shi ne kuma nake nema a wajen al'umma da ya kira mu sana'an da mutum yake dan sana'an leda ne nake yi kuma yanzu gaskiya babu jarin babu komai to shi ne nake nema don Allah jama'a a taimaka mu a taimaka mu a taimaka mu don Allah don Allah al'umma ne ya taimaka mu a taimaka mu ina zaune ne a sabon gari
4: kamar tun a lokacin da abin ya fara maka
3: ya fara mun tun 2020 2020
4: kamar zuwa lokacin wani da wahala da ka sha kai kamar zaka kiyasta kamar da ka kashe
3: gaskiya yanzu ba zai kasa da miliyan 3 ba ta wannan kai gaskiya ware sosai mu haka haka
4: yanzu kun nake bukata saboda a cire wurin da kuma yanki kamar gaba daya da kuma yake bukata yanzu
3: ba yanki ba sai likita ya ce kula da kafan ne da yanzu za a mai da hankali akan kula da kafan wajen abincin da za a yi maintenance da kuma magunguna da dressing na kafan shi ne ya ce ana bukatar 800 a ƙasa tukuna a ci gaba da kula da wannan jinya
4: kamar yan uwa da abokan arziki me za ka ce musu game da yadda kake fama da taimakon suka sa maka akan wannan jinya
3: gaskiya san taimake ni sosai sun taimake ni sosai kuma ƙarfi ya gaza ni wallahi har an gaje da ni ma ni kan yanzu kamar an gaje ni akan ganyen wallahi wani lokaci ma haka dai kawai mutum da yan bada ni in ka ga ni a hannuna ma wallahi wani ne ya gaji to sai na taimake ni amma wanda komai
4: ga wanda ya ji wannan kukan naka yana buƙatar ya taimaka maka ta ina za a same ka ko lambar waya ko wani wuri
3: eh akwai lambar waya shi ne 070 60 89 49 92 kuma shi wannan lambar ma shi ne ofeti na wanda mu kwari kwari ga gwamnati ko wasu masu hannu da shuni da yan kasuwa ko masu tsawon kasu duk da yawan da dai da Allah su taimaka mu su taimaka mu na neman taimako da Allah ya taimaka a taimaka a girman Allah a taimaka mu a taimaka mu samun waraka daga wannan jinya
2: malam Idris mamman kafin shi kuma an saurari malama Hadija Abubakar da fatan za a taimaka ma waɗannan bayan Allah la'akari da halin da suke ciki a bada kalilan ubangiji ya mai da kasiran idan shirin ya nausa jihar Gombe kuwa wata babbar kotu ce ta yanke hukuncin kisa ma wani matashi kuma don jinyar da batun ya samu asali ga rahoton abokin aikinmu daga can Gombe wato baban kawo Babu Hashidu
5: babbar kotun jiha ta 8 da ke garin Gombe kotun da ke karkashin babban alƙalin kotun mai shari'a Abdulsalam Muhammad inda kotun ta yanke hukunci a wani matashi mai suna Shu'aibu Adamu Babayo inda ta yanke masa hukuncin kisa ta hanyar rataya bisa samunsa da laifin jawo kisan kai da ya saba wa sashi na 221 na cikin kundin laifuka da hukunci shi tun farko kuwa an tome shi ne wato a ranar 26 ga watan Disamba shekara 2025 inda a gidan gwamnatin jihar Gombe ya yi amfani da adda ya kashe wani mutum mai suna Umar Saleh da kan suna Baba Usama dan shekaru 65 wanda yake aiki a gidan gwamnati bayan da ya kashe shi sai ne wasu garin magani an bula masa a bakinsa domin a san cewa da ko kun mutu shi ba marigayi ya sha ne ya rasu wanda kuma sanadin haka kuma sai daure masa wuyansa da dogon wando wannan sanadin haka kuma sai jawo mutuwarsa lauyan gwamnati mai gabatar da kara Barisa Abubakar Jinguro ya bin cewa ta kalle fi ne a dokar kasa sashi na 221 cikin kundin laifuka da hukunci wanda a cewar lauyan gwamnati tun farko kuwa shi wanda ake tomar bai amince da laifinsa ba lauya mai gabatar da kara ya gabatar da shaidunsu mutane guda 8 a gaban kotun har ma da na'ura ta zamani wato CCTV camera wanda su dauki hoton aka zo aka gabatar da ita ta nuna inda wannan abun ya auku wannan kuma shedin masu ka tabbatar kotu faruwa hakan din daga nan kuma sai lawyer sa barista Habib Alkali ya wadanda suka bada shedin tambayoyi lawyer Habib Alkali ne daga Bisani kuma ya gabatar da shedin su na kariya mutum daya wato shi wanda ake zargin wanda ya bada shedan kariyan kansa da kansa a gaban kotun da cewa shi a lokacin da yayi wato ya sha maye ne ya bugule bai san ma yayi haka ba daga nan kuma sai alƙalin kotun mai shari'a Abdulsalam Muhammad yace kotun ta bi diddigin wannan karar ta bi kuma ta samu shi mai amsa kara da laifi na kashe shi Umar Sale da abin suna Baba Usama wannan kuma ya daure wuyansa da dogon wando ya jawo mutuwarsa nan take wanda a cewar kotun ta bangaren masu kara sun tabbatar da karar su da suka yi musamman ma da ga yadda shedu suka ba da shedun su a gaban kotu kai har ma da abinda ita wannan na'ura ta zamani ta daukan hoto wato CCTV camera ta zo ta nuna inda abun ya auku yadda abun ya auku kurin sai ta gamsu da waɗannan shedun duka har ma da ita wannan na'ura ta daukan hoto ta gidan gonta ta zo ta bar aka a gabanta ta nuna don haka kotu ce bata da wani zabi da ta yi illa ta yanke masa hukunci kamar yadda doka ta tanadar don haka ne sai kotun ta yanke masa hukuncin kisa ta hanyar rataya
2: an gaida baban kawo babayo Hashidu daga Gombe tun can farko idan matsala ta faru kotu ce take warwarewa kuma ko matsala ta gado kotun dai

0: da Abdullahi shi ya aiki a Bakas shi ma Allah mishi rasuwa to wancan da ya rasu sai aka dauki amana aka bani uwar mu ta bamu amanan dan Abdullahi din muke rike da shi na ba mallan Yakubu da dan kuda daya da bai wuce 900 da wani abu ba yace to do Allah do annabi rayuwa da mutuwa suna tafiya ina mutu do Allah ku dauki kudin gratuity na yazo ku dauka ku biya wannan yaro do Allah duk abin da na mishi da yafi Allah kuma ya kawo mutuwa da ya kwanta a asibiti ya na na ciki na ni wai shi da muke uwa da ba da ya na na ciki na ne suka yi jinyan mallan Yakubu a TH su tara ne a wajen uwar su su tara din nan shida gidan aka haifa sai yau ga mu nan a kofar kotu mun yi zama na daya na biyu na uku na hudu na biyar sannan ake cewa za a yi sulhu ana cikin process din sulhu ya sai da gidan ya sai da gidan su ba a raba gado ba as far as I'm concerned nasu wanda yake da uban shi ne sakatare na raba gado don Allah ya bashi ilimin addinin musulunci su kuma yana mun biyayya gwargwado shi yasa da ya haifi sunan yaron shi na farko shi Sadiq sai sa Sadiq Sadiq da ya garba ne so yasa wannan suna yau ga mu a kotu bayan uban ya mutu
1: to amma kasancewa cewa su yaran nan duk yadda kake ganin cewa yaran ka ne kusan na cikin ka tunda mai dan uwan ka ne na jikin ka kamar yadda aka magana sulhu yanzu a kotu shin kana ganin cewa ba za ka iya daidaita tsakanin su domin karba ma shi ne haƙƙi hakkin sa a gurin yaron da kai ma ina ganin cewa kana da iko akan shi
0: ba ni da iko akan shi uwar ne take da iko akan shi a inda za a yi wannan da ba kai ga haka bai da ba kai ga wannan ba in akwai girmamawa ba za a kai ga wannan ba ai akwai na gaba da ni wanda suka fara wanda aka yi auren ma albarkacin su ba su iya ba so Allah ya kawo lokaci na ne ni biyu muka rage yanzu a duniya ni da dan uwana Dr. Jibril Ibrahim Jibril so shi yasa muka dauki na dauki wannan mataki yanzu gaban kotu
2: Garba Jibril Barde ke bayanin batun kayan gado da ke tsakaninsa da dan uwansa to kamar da aka fara ji cikin shimfiɗa shi dai Allah madaukakin sarki buwayarsa ta ga mai komai da komai kuma gwani ne wanda ba kamar sa kuma yana halittar abu yanda ya so ko yanda ya ga damar abin ya kasance kamar yadda wata akuya a ƙauyen Kajitu da ke kusa da fadar jiha ta yi wata haihuwa mai cike da ban tajibi ko da ƙwarya ta samu labari ta bididdigi don kulalaci wannan lamari sai dai kuma bayan akuyar ta haihu da kwanaki hudu ta Allah ta kasance a kan mata mai akuyar bi ma'ana ta rasu sai dai asalin abin da ya faru shine akuyar ta haifi ɗa ne mai kafofi takwas rose hudu a gaba hudu a baya lamarin da ba kasafai ke faruwa ba cikin zantawa sa da wakilanmu Dattijo mai gidan da akuyar ta haihu Malam Adamu Halilu ya ce ya tsawon shekarunsa bai taɓa ganin irin haka ba
3: akuyar nan dai ta haihu wajen ƙarfe 12 sha-biyu rana ta aiki can ka fili can na goni wani gona shan anan ta aiki a gindin bishiya to ta aiki nan za ka sa yara su nemo ta ba ganta ta dawo yan uwan duk sun dawo ya suka samu ta aiki ya biyu amma duk sun mutu ya suka ɗauko wannan ɗin da wancan ɗin duk suka aje a kan fa'an nan to da suka aje a nan kowa dai ya zo kallo sai aka ga wannan nan kayi ɗaya nan ta jikin biyu kibiya ɗaya sau gaba hudu baya hudu
4: wato kafa
3: takwas kenan
4: kafa takwas kenan
3: shi takwas kenan su takwas kai ɗaya ne kai kan ɗaya ne
4: idanu da sauran sassan jiki
3: duka ɗaya ne duka ɗaya sau ne nan hudu
4: an haife ta da rai
3: ito an samu idare din kenan muka lokaci na rana da rana ta fili ba inuwa ba ta aihu ba to sai aka samu su mutu aka sa yara su nemo ta suka samu muna binta da baya na harshen sai suka samu su mutu sai suka ɗauko suka dawo da gindin bishiyar nan nan muka duk muka taru muna nan muna zanne to kaji
4: ta yaya ta aihu la'akari da yanayin ɗan
3: dan dai ga shi nan ta haife su kam amma ni da yake ya nan ta haife su an ɗauko su dai amma ita har ɗayan ma kamar an yi kamar wani abu ne ya yanki jikinta ya je sawaye ɗin mai lafiya to wannan kuma ba mun da ya taba ta sawayin ta gata tun mutu mutu ka mutu
5: ita wanda mai kafa takwas din tana da baya bindi ko kuma
3: a'a tana da bindi ka tana da bindi
5: yanzu kamar war akuyan tana nan a raye ko
3: tana nan kalau da ita tana san
5: tana zuwa kiwo kuma wanda
3: ya duma ya duma ma tana nan tana nan bayan nan dan sauran nan
5: amma da kuka ga haka yaya abin ya zo muku
3: a to ya nan ai tarihi wannan to kalau da ita ita kam ya shi nan an zama tarihi dai kowa wanda bai taba gani ba ya gani
5: kamar baba da shi ce ka dan kwana biyu ko a sauran rayuwa

0: ka taba ganin irin makamashi wannan abin
1: a'a ni ban taba da yi sai dai an sa ko bakwai ne tawunta bakwai dan dan yako
0: a'a
1: tawunta bakwai to wanda shi kan akuya kan ban taba gani
2: ba da namiji ne ta haifa ko nawa
1: shi
2: akuya
1: wannan din yayan bibini ta haifa amma da kan kalau da isa amma dai ya samu turana ito namiji ne dika ina zani ni dai ban taba su ba ma nan dukkanin duka ta haɗa mai gida wannan mijin mai akuya har da shi nan dukkanin duka same mu na zanne na ha mutane suka dinga zuwa suna kallo a gidaje nan duk sun dinga zuwa kowa sai gudu sai ya zo ya gani
2: to baba dama can baya ta taba aikuwa irin wannan ne
1: dukkan mun ba taba ba gaskiya ba taba ba
0: kamar ita akuyan haihuwan farko ne ko kuma uwa ce ta ji haka haihuwa
1: an fi ta tafiya ta wure an sai da shi ba dubu shida ne a dubu shida ne ba dubu shida ba o dubu talatin aka sai da ita ta wure kwanan nan bai daɗe ba ma
0: amma a tsawon haihuwan da take yara ta taɓa haihuwa yara biyu ko kuma daɗe ta
1: haifa wani akuyan
0: ita uwar akuyan
1: uwar akuyan nan gada wannan ta wure sai waɗannan ɗin
2: to baba la'akari da wannan akuya ta mutu kamar tsawon wani lokaci ta kai
1: eto lokaci dai lokacin da ta kai don akuyan nan ma kwata-kwata shekarunta ma ba ta fi shekara ɗaya ba akuyan bara aka saye ta ɗan ƙarami haka aka sayo shi a doro to suka su biyu dama ya haihu yanzu ita ma tana nan kuma duk sun haihu ita ma wannan ta haifi taure to taure ya girma mai taure wanda ta resu ta sayi da taure da kakan nan ba fi wata shida ma tun da ya sayi da taure sai ta haifu kuma ma yanzu waɗannan guda biyu kaga Allah bai yi ba masu yi
2: akuyan ta zo a raye
1: akuyan ko yayan ito mukan ba su zo a gunmu a raye ba lokacin da aka haifo su ma duk sun mutu
2: ganin yanayin dan yana da kafofi baba
1: to
2: shin ya kuka ji
1: ayaya ran ku mamaki ma mamaki kawai ha ne yi sai salati ai kowa ya zo yi salati kawai yi wanda shi ba abun da aka yi to aka ji shi nan man da ana shi za su zo irin kudi za su zo su gani dauka sai nan masu waya suka yi ta dauka yanzu haka yara wannan mai gidan ma hoton iya nan a cikin gabu da wayan sama ya bude waya a kowa sai ya kallo ga kafofi komi da komi da kayan guda daya da wayanta da iya nan ma to don bayyana da za ku gani ko a nan sai ku dauka
2: to yanzu tunda ta haifi 'ya'ya biyu ne kuma ɗayan ta zo da kafa takwas to ita ɗayan tana nan a yanzu tana ci gaba da
1: a'a ita ma ta mutu ita ma ta mutu da aka tura yara su nemo ta an ga da safe lokacin da aka sau su an ga kamar alami mai gidan kamar ya ga alami za ta haihu ya ce to yara su bi to da ya tafi aikinsa ba su bi ba ta je ta haihu a jeji da rana da an ɗaure ta ne a gida da a gida za ta haihu to ka ji
2: ya Allah watakila halako tana cikin jinya
1: akuya a'a kalau ita da ita haihuwan kai ya zo akuya
2: lokacin da jama'a suka samu wannan labari haihuwar akuyan
1: mai
2: sawu takwas da kuma ɗayan fishin mai biyo baya
1: awa abin da ya biyo baya kai dai kawai aka ɗauka aka ajiye ko za a samu wani irin ku ya zo ba wanda ya zo shi ke za ka jefa shi can a jeji
0: da suka mutu sun kai tsawon kwana nawa a nan kafin nan ku ɗauke su ku
1: ya sa kwana su daya kafin ko biyu ne kwana su daya ka su yi wa su yi mana ɗoyi to shi ne aka sa aka jefa su
2: hakan bai sa kura zana kun ga akuyan tunda ta haife mai kafa takwas bai sa kura zana kun sai da akuyan ba
1: a'a ba sai da duka ba daya ba abun da muka yi muka nuna ya sai mu ce ikon Allah ne kawai gashi ne
2: amma a da can ta taba aiko mu ne halitta ta daban ne
1: ba ta taba ba aikon ta na biyu kenan na biyu ya kan an sai da shi kalau da shi taure ne da girma aka sai da shi na kuma abun da ya sa mu aka sai da shi tana bin awaki ana nemo ta a gari to sai ta bata sai ya bata to shi yasa mu aka sai ta taure dun ba wani bukata akai ba
0: wannan haihuwar ta yi babu abin da ya canza jikin ta ko
1: babu babu da ta ya da ma'aifan nan dai shikenan kalau da ita in zo kuma ga suna suna gani su
3: Malama Adamu Halilu mai gidan da wata akuya ta haifi ɗa mai kafofi takwas rose Allah kenan buwaye gagar misali mai yinyan da ya so kuma da hakan da mu tsaye da shirin na yau a madadin wakilanmu Kasimu Bin Abdullahi Zango Ibrahim Idris Mundamiyo da Fatima Muhammad Miya sai abokin aikinmu daga can Gombe baban kawo babu Hashidu abokin aiki na Aliyu Adamu Rafin makaranta ni da na gabatar Aliyu Ahmad da Manguza ke ce da ku a huta lafiya.

fa wannan shine Allah daya gari banban to ubangiji Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu kyakkyawan karshe an saurari shirin kwaryar kira daga nan BRC 2 FM mita 94.6 ranar Laraba idan Allah ya kai mu da karfi 10:30 na dare za ku ji wani sabon shiri na kwaryar kira a cigaba da kasancewa da BRC 2 FM mita 94.6 kar a manta kuma da karfe 11:30 muna nan dauke da shirin mata iyayen gida to amma kafin shi zamu karanta labarin duniya a harshen turanci da misalin karfe 11 a cigaba da kasancewa da BRC 2 FM mita 94.6.

tuwa da gaida MGG Garba Gashuwa daga nan BRC to FM 94.6 karfe 11:30 a halin yanzu daga nan BRC to FM Bauchi ga shirin mana mata iyayen gida.

0: lafiya.
1: Iyalai masu kwazo da wanzuwar zaman lafiya sukan gina zuriya abin koyi. Hakan kuwa kan kasance ne ta hanyar shimfiɗa gaskiya cikin tsarin zamantakewar. Shirin mata iyayen gida kan kasance da masana a bangarori da dama don ilmantar da dimbin masu sauraro a wannan kafa ko tunasar da su. A yau mun karɓi bakuncin malama Juwairiya Suleiman Usman inda ta mana ƙarin haske akan gabar nan na matsaloli da ɗaukewar jinin al'adar mata ke haifarwa. Ta kuma kawo mana mafita idan an samu kai a cikin wannan yanayi wadda ba macen da za ta tsallake wannan lokaci. Muddin Allah ya mata tsawon rai. A kimiyance akan kira wannan yanayi da menopause, wato alamomin ɗaukewar jinin al'adar mata. To a wannan yanayi ƴan uwa mata kan samu kansu da wani sabon ɗabi'a, kamar yadda akan samu kai a wani sabuwar ɗabi'a yayin fara jinin al'adar. To haka shi ma in ya gangaro ya zo ƙarshe, shi ma akan samu wasu sabbin ɗabi'u ga su mata. Matakan da mata har ma da su maza ya kamata su ɗauka, bala Allah ko ta hanyar juriya da haƙuri ko ta hanyar neman shawarwari a wurin masana, shi ne akan samu fita game da sauƙin yanayi da akan samu kai a yayin ɗaukewar jinin al'ada. Bari in jajike in bar ku da ita malama Juwairiya yanda za ta warware mana wannan matsaloli da mata kan samu kansu a yayin gaban ƙarshe na ɗaukewar jinin al'ada.
2: Wannan wani yanayi ne wanda mata da yawa ba sa sani ta yaya za su taimaki kansu, kuma abubuwa da yawa yana faruwa da su wanda ƙarshe ma wani lokacin sai ki san mata ta samu matsalar kwakwalwa an kai ta psychiatric, wani lokacin za ki samu mata ta fita kamar hayyacinta ana mata kallon ta gamu da aljanu, wani lokacin sai ki samu miji ma ya sake ta, wani lokacin sai ki ga ana ƙaurace mata amma da ita wani barkate. Saboda mutanen mu ba sa la'akari da yanda Allah subhanahu wa ta'ala mace ko yayi namiji, saboda ana samun canje-canje a rayuwa. Don haka ya kamata dama gudan maza da mata su san wannan ilimin. Shi wannan menopause din da ake kira, menene alamun menopause din? Kinga alamun menopause zai iya farawa ne shekaru da dama da muke fada kafin asalin daukewar hailar ita kansa, a yayin wani lokaci da ake kiransa perimenopause. Akwai perimenopause din kafin shi menopause din da karan kansa. Wannan yanayin yana iya faruwa shekara 2 zuwa 3 ko fiye da shekara 3 ma, yana ta miki wasan nan, yana miki abubuwa daban-daban kafin menopause din yazo. To a wannan lokacin in kika samu irin wannan zai koma iya dauke kamar shekara 1 kafin wani hailar yazo, ya fara baya-baya kenan. A wannan lokacin perimenopause din mata na iya fuskantar rashin haila a ka'ida, ba ta zai zo kenan, in yazo shekara 1 yazo wata 3 yazo kaza yazo yau yazo gobe ko kuma ya ta miki rikicewa hakan nan. Sannan akwai hot flashes. Wannan hot flashes din zaki dinga jin wani zafi ne marasa ka'ida, mutane na zaune sai kiga kawai goshinki yana wani daukan zufa, ki rasa menene. Sannan akwai zufan dare, shi da daddare kawai sai kiga ko ana sanyi sai kiga ya karyo, wannan alamun sa ne. Akwai bushewan al'aura, da ni'iman da kike samu a cikin ki sai kiga kin neme shi kin rasa, al'aura na ta bushewa ana ta fada da magidanta. Sannan akwai swing, zaki zo yanzu kina dariya an jima kuma kin shiga wani yanayi. Sannan akwai wannan matsalolin zai iya bambanta ne daga wata mace zuwa wata mace, wata tana mood swing kowa da irin nata, ba iri dai ake yi ba. Sannan alamun wannan menopause din akwai menstrual irregularities, wanda shine hailan da bai kasance a daidai ba, zai dinga canza zuban jini da wane ne. Mun yi magana hot flashes din, yanzu mutane ya kamata su gane menene hot flashes din. Sannan akwai zufan dare mai hana bacci, bushewan al'aura, ragowan estrogens din nan da ake samu tsakanin lokacin jima'i da mu'amala za a ga yayi ƙasa. Sannan bayan menopause din mata na iya shiga wani yanayi kuma mai suna post menopause, kin gani an kasa su ayyuwaye postmenopause. Wannan kuma shi ne zai iya ɗaukar mutum kamar shekara 10 zuwa 20 kana fama da shi. A lokacin wannan yanayin alamun zai iya kasu kenan, iya kasara mata. Kamar amma mata za su iya samun wani rashin lafiya na daban, irin su kamar osteoporosis din nan ko cardiovascular diseases, dukka zai iya kama su. Kiga irin ana ciwon zuciya ne, su hawan jini ne, su sugar nan ne, kiga ciwon gabbai nan ana ta samu, a samu dai abubuwa da dama. Sannan yaushe hot flash yake farawa a rana? Zai iya farawa a kowane lokaci da rana ko da dare, lokacin kuma ya bambanta daga mata zuwa wata mace. To wannan da safe wasu mata na samun attack din hot wannan flash din da safe daga karfe 4 na asuba kenan za su fara samu yawwa na asuba zuwa 6 da safe idan ya fara miki daga wannan karfe 4 na asuba haka zaki tafa maki har karfe 6 na safiya kafin zaki samu dan sassauci da zakar dare kuma ko yamma daga misali kaman karfe 4 zuwa 7 kiga yana iya daukan awa 3 awa 4 yana miki kenan sannan akwai abubuwan da yake dago hot flash din kaman canje-canjen kwayoyin halitta na ƴaƴa mace washi ne muka yi magana kaman estrogens din nan zai iya sa hot flash sannan akwai stress kinga matan mu idan muka zauna yanzu ba mu san hutu ba rayuwar mu wallahi a tattare ba mu san hutu ba kwata-kwata da kika sani ba mu san hutu ba kina zaune ne ki dauki nan kuma idan shekarun ku yana gaba a rayuwa ya kamata kina ganewa cewa jini ya canza bargo ya canza kashi ya canza yanayi ya canza fata ya canza kana bukatar abin da daidai kwakwalwar ka zai dinga daukawa abin da zaki a shekara 20 can baya yanzu ba zaki iya shi ba ki yadda ba zaki iya shi ba wata zaki zo su zauna wallahi da yawa zaki zo ki ga akan mu'amala zaki zo ki ga za ka kashe ta ma kan gado an hau girji ba karfi ya an fara tana nishi gugugo tana so ta zama kamar yara ina zai yiwu ba zai yiwu ba ki sabo don kishi ma an kawo yaran kina kamar zaki mutu kina ta fama sannan akwai kaman zai iya dago wannan hot flashin to kin gaji dama kuma jini ya riga ya zafi sai kiga hot flashin kawai ya mike saboda ke kika tabo shi kin ki zauna ki natsu ki manage jikinki kinki sannan kuma akwai wasu abinci irin su spices abu mai zafi kamar irin su kanumfari su citta yawancin su yana iya daga shi kin gane su barkwano yawa yana iya daga shi matukar kin fara wannan lokacin to ki guje su domin yana iya daga su sannan akwai caffeine kamar abubuwa masu cin goro yana iya daga shi sai abubuwan sha na zamani duk wa'annan na iya sa hot flash kin gane haki zai ki dauka kene yau Coca-Cola kene yau waye sai sa ake ce in kai shekarun ka ya kai wani lokaci ba a yadda ka ajiye wa'annan abubuwan kada zo ya zame maka tashin hankali sannan akwai canjin yanayi kamar lokacin zafi kaya masu matsatsu shi ma zai iya sawa yawan shan ruwan zafi na iya kara hot flash a wasu mata kin ga yanzu akwai kamar ni yanzu kin sani ba na son ruwan zafi bana san shayi ma ni ba dole ba shayi ko kin ban da safi zan kara masa ruwa to in kika dame ni da shayi hot flash zai dame ni saki ka zan yi ta zufa kika dame ni rana in shiga kai ta wani abubuwa sai kiga ka fara samun matsala sannan ga dalilai zafin jiki na karuwa idan ana yawan shan ruwan zafin kin ga zafin jikin ka zai ringa karu saboda dama jinin yana tafasa ne an samu yanyi canjin yanayi saboda haka sai ki gari in kina shan ruwan zafi karuwa zai in kin fahimci haka kar ki dinga shan ruwan zafi a canza abinda zaki iya sha a wannan lokacin sai mutum a canza kar a bar shi sannan akwai vasodilation wannan vasodilation shine ruwan zafi na iya sa hanyoyin jini ya tafasa har ya nuna a kwanciyar jini a cikin in kika dame shi sai kiga in farin mace ne tana haka sai kiga jini ya kwanta yayi raba jini ya kwanta kin ga an dame shi to mutane da yawa ba su san wannan ba ya kamata idan kika ga kake dinga dauka ko wani ciwo ne daban in kina yawan shan ruwan zafi ki daina in kina yawan hidima da rana sai ki daina saboda wannan yana nuna miki cewa alaman hot flash ne very strong one kuma kina shan mishi abu masu zafi kayan yaji na kin dame su da shi wasu baraki zaki gani duk yanda suke ga tsufa sai kiga ciwo yau asibiti ai ta neman ciwo a gagara sai ki zo ki kene yau kadin farkin diba kene citta kai kiga a zo ga wani shayi da ake da muka sa shi a gaba sai kiji a ce shayin Maiduguri shayin Ghana shayin ina a hada wani shayi mai zafi kana shan shayi yana zame maka damuwa ba kowa ne yake shan wannan shayin fa ya kamata mu san yanayin jikin mu idan lokaci ya zo da za a aje shi sai aje shi sannan yunkurin kwayoyin halitta canjin zafi jiki na iya narkar da fitan hormones din kamar estrogen din da adrenaline wannan adrenaline din wanda zai iya kara wannan zafin jikin din yana sinadari ne daban shi dama zafin ya kamata yana da lokacin shi to yanzu kwayan halittar sun riga sun fara nakasa sun fara yin kasa saboda shekaru da abubuwan da yake taimaka musu an samu nakasa idan ku an samu wannan nakasan abin da ya kamata a yi shine a guje waɗannan abubuwan mutanen mu muna da wani abu in abu ya same mu ba ma zuwa likitan da ya kamata ya kula da mu mu je mu san likitocin da ya kamata su kula da mu ba ma zuwa sai ki zauna kowa ya iya daga nan a fara baki maganin gargajiya kina sha kowa a kaza ne kina zauna shi yasa mutane yanzu ba su san wannan hidimar maganin gargajiyan ba za a zauna yanda ake professional a yi kina gani a asibiti idan an ce likitan mata ne kin san likitan likitan mata ne idan an ce likitan koda ne kin san likitan koda ne likitan hanta kin san likitan hanta ne likitan ido kin san likitan ido ne likitan kashi kin san likitan kashi ne likitan fata kin san likitan fata ne kowanne kin san wanda zaki je amma sai ki ga mutun ya zauna maganin gargajiya zan dauka wannan baki shine ni ciwon ciki wannan shine ni ciwon kai sai ki ce gadon gidanmu ne gadon gidanmu for how long za mu rika wannan abu why zai dade irin wannan abu in dai magani ne ai ana zuwa maganin gargajiya ma ana karanta shi ai an san menene to a nemi mutane da suka san wannan su karante shi zai fi mana zai fi sauki kuma a san me ake sannan kuma ai ai amfani da ruwan dumi ko na sanyi kin gane yanda ake saisaita shi kenan ya zaki saisaita hot flash da amfani da ruwan zafin nan da ake abinda za shi ne sai a koma amfani da ruwan dumi ba ruwan zafi cancan mai zafi ba a'a ba za yi ba lokacin amfani da ruwan dumi a wannan wurin ko sa'annan a dinga wanka irin wankan da za a yi wanka ne lokacin da zaki rika yi ba da ruwa mai zafi zafi sosai ba a dan sa daidan daidai ruwan ko sa'annan kuma sai a sanya inda ake wanka da iska bathroom din ya zama to akwai iska kin san wasu sai su kulle ko ina sai ki ga garuwan zafi yana turiri wallahi wasu ko ba su da hawan jini sai ki ga jinin ya turtuwa sai kana faduwa sai ka fadi a guji ruwan zafi kafin kwanciya kin san mutane muna da mutane masu iya yi yanzu da ka san wannan kin tafi asibiti an gaya miki wannan kin sani wata duk dare sai ta tashi sai ki ga tade ruwan zafi ba wannan ma sai ta tashi a bakin gari flux na gefe flux sai ki ga tade ruwan zafi ta kunkuda ta kunkuda to abin da ya kamata kin ga mun fada da asuba yana iya tashi hot flush around 4 a.m. ba zai sassauci ba sai around 6 kin gane around 6 to idan kika dame kanki da irin wannan shiga matsala abin da zaki iya ki nemi ruwa ki sha daidai ruwan da zai saisaita miki wanka kuma zaki ki nemi ruwa daidai wanda ba zai sa miki sanyi ba zai sa miki zafi ba ki taimake kanki sa'annan watsawa jiki ruwan ko kuma saboda ya hana mutum barci ba zaki in kika dan watsa wani lokaci zaki ga in kika dan watsa ruwa da bai yi zafi sosai ba dan dumi aka sa mishi sai kiga zaki iya barci ko ya yi sa'annan menene mafita wajen kare wannan estrogen da muke tsare su da lafiyar waɗannan ƙwayoyin halitta da muke magana na estrogen yana da matukar muhimmanci ga lafiyar yara mata musamman lokacin da take yanayi na menopause ne da muke magana ko kuma lokacin hormonal imbalance ga kaɗan daga cikin hanyoyin kare su amfani da soya beans idan kika kai wannan lokacin ki a samu soya beans soya beans na dake sani waken soya a dafa ne ayi gari da shi ne ayi shayi da shi ne ayi waye a sarrafa shi yana zaki sarrafa shi maki yawa cin sa sai akwai flax seed wannan flax seed wani irin abu ne zaki ganin shi kwaya ne shi yafi acca girma idan kika sa shi ya samu shi waki ga yana yauki yana da cikin abin da yake taimakawa kwayoyin halittar mata idan kika san irin wayannan antalti wallahi mata masu yawan bin mata maganin mata ba za su yi shi ba za su taba yin sa ba yawa kin gani ba za su yi shi ba ke kin san wannan a kaidance a karance sai ba wannan duk abin da kika hada kina yin nan abu ne wanda zai taimaka kwayoyin halittar ki kuma medically kika san su itace ne wanda kowa ya yarda da su a duniyan ya mace an san su zai taimaka miki sai ki rika amfani da irin wayannan ba komai aka dauka a rusa miki kina tafa da shi sannan akwai chia seed kin gane a maskan chia akwai chia seed din shi ma yana kama da wannan flax seed ne sai dai shi ba shi da yauki shi kuma ya fi shi kanana chia din ya fi shi kanana zaki ya browsing ki duba ki ga meye ne chia din sannan akwai irin su nuts kaman su gyada duka yana taimakawa mata sai akwai gyada da kika sani a dinga cin gyada sannan kuma akwai riɗi. Ko bakin riɗi ko farin riɗi akwai berries ma yana taimakawa mace irin su blueberries irin su strawberries zaki iya yin kiyi juice da shi kiyi kina sha sa amfani kuma da su omega 3 fatty acid wanda ake samun su a fatty fish kamar su salmon sardine kin gane a samun sardine ana samun su a cikin wannan to kifi dai shi ma sardine
0: ba na gwangwami
2: ba omega 3 in kika zo ki zaba ko supplement din da za a samu likitoci su baka supplement irin su omega 3 din nan su ka samu sannan kuma akwai vitamin E rich food da kuma seed eji kaman su almond shine da zan faɗa shi zaitulose to almond din zaki ganshi kaman gyada yake amma manya wani iri hakan nan yana daɗi almond sai akwai sunflower seed din zaki gan su wannan manya masu kamar rana din nan to a cikin su akwai wasu kwaya to ana sai da su ma mudu to su ma ana amfani da su sannan akwai vegetables oil kamar su olive oil kamar su olive oil da suka coconut oil din nan su zaki rika soya kwai da kin zaba kwai zaki ciki amfani da su in kina so ki soya abu ne ma ki rika amfani da su shi zai fita maka miki yawa zai fita maka maka sannan akwai fiber rich food kamar a rika cin abinci mai yawan fiber a ciki irin su fruit kamar apple da ayaba ai bara mai yana da fiber sosai sai kuma akwai vegetable kamar su broccoli da su carrot ki same su sai akwai whole grain irin su brown rice rice ma irin brown one ba white rice din mu ba to wannan brown rice din shi ma na taimakawa wannan sannan muna da herbal remedies wanda ake amfani da shi kamar black cohosh wannan black cohosh din yana taimakawa hot flush yana kuma baiwa estrogen kariya sannan akwai wani wanda ake wani magani da ake kiya na chinese ana kiran shi akwai dongguan shi wannan na chinese shi ma na taimakawa estrogens sannan akwai red clover red clover din nan shi ma yana dauke wannan hot flush kuma at the same time yana taimakawa mata sannan akwai maca fem akwai maca akwai multimaca yawancin maca ne zaki zan ga ni supplements ana sa maca ko a sa multimaca wannan itacen mata ne da aka san su dama samu kaman malmo itacen malmo to itacen malmo ma yana yi wa mace yana ce maka itacen malmo yawanci shi ne ake ga Hausa sun ta baka gaza da shi ana ce kazana eh wato malmo ne malmo kin gane da su malmo da irin wannan sannan kuma akwai wani maganin supplement wanda yake yana kike makawa estrogen din yana hana shi alamun wato menopause ne yawa shi ne wannan din maka din da muka yi magana akan sakon yanayin gyara na rayuwa kaman matsa jiki ko da yaushe mutum watan ana exercising kidan mutum yana matsa jiki sannan rage kiba masu kiba su rage kiba su rage gajiya kamar kin sanar ba da wani misali wani abu da muke shi ne kin ga yanzu tana layin bayan mutum inda zaka je bayan gida ta layi dai nan saman nan zaki ga wallahi mata da yawa ba sa wanke shi maza ba sa wanke shi sai kin zo kure mutum nan gurin yana irin dottin da yake tarawa yana da yawa to irin wannan mutum ya rika gyara irin wannan bika sai yana shiga jikin mutum ya je baka matsala sannan yana gyara misali jiki ko watan matsa jiki ko da yaushe rage gajiya samun isasshen abinci to akwai kuma supplements da za a iya amfani da su kamar probiotics supplements yana taimaka masa akwai vitamin D akwai omega 3 fatty acid wannan supplements suna taimakawa sannan wannan in aka rike su sannan kuma akwai wani wanda ake yi guda ɗaya da zai taimaka mana za a samu kamar ruwa a samu bowl watan wani kwano wani roba haka idan aka yawa idan aka samu wannan bowl din abinda za a duba sai a bar ruwan zafin yayi daidai inda zaki iya sa kafanki a ciki sai ki samu chocolate biyu na baking soda ki rubu zuba sai ki samu ginger ki yayyanka ki zuba wannan ginger shine citta danye a yayyanka kaman guda biyar hudu uku da zuwa hudu haka sai a yanka sa sai a samu kofi da yan babban kofi ne kofi ɗaya na gishiri in kuma karamin kofi ne kofi biyu watan ko sea salt ko salt da muke amfani da shi ko wanne zai iya yi sai a samu lemon shi kuma lemon tsami shi ma rabi yawa a matsa shi a matsa yawa in aka matsa sai kawai sai ki sa kafanki a ciki idan kika sa wallahi an tattauna yana da abun mamaki wannan abun in kika sa kafanki a ciki kika zauna lokaci kadan sai ki ga ruwan ya zama baki girin saboda tafin kafan mu yana da alaka da rayuwar mu kin gane su koda su hanta su zuciya duka suna kafa su hanjin nan duka zaki ga alamun su a kafa so idan kika sa kafanki a wurin zaki ga yana extracting dottin da yake cikin jikin mutum so abin da ya rage miki na estrogen din zai dan bar miki saboda haka zaki iya maintaining wannan mutane suna gari kaman ba a iya maintaining din menopause ana iya maintaining sai dai idan baka san irin wannan karatun ba baka sani ba shine mutum yake wahala
0: in shawara zaki ba wa ƴan uwa mata wajen ganin an kiyaye kuma da zaran an ga canjin nan ai abin da ya dace
2: gaskiya al'amari idan kin fara ganin canji a matsayin ki na yaya mace karki tsaya da cewa kina ga yawa kawa wallahi naji kaza na sai ce ki sha paracetamol a ki sha kaza ke kuma sai ki dauka ki sha ita ma fa irin mu ne le people da ba mu sani ba dukan ba mu sani ba akwai professionals ba suna asibiti kin fara jin ya ne kaza kaza shekarun ki nawa kamar menopause ne in menopause ne ko premenopause ne ya fara damun ki je asibiti aje a samu likitoci idan premenopause ne za a ga ya miki ga dalili yi kaza karki kaza ki daina barin ranki yana baci da yawa ki daina barin stress ki daina wayewaye wa'annan sai ki yadda duk abin da Allah ya baki shine raban ki ko mun ki ko musu wallahi a duniya za mu bar duk abin da za mu bari wannan shine shawara ta kuma mu daina daukan matsala na yara na maza muna sa a zuciya wallahi jarrabawa dole Allah sai ya jarabce mu sa'annan nema baya kawo samu zafin nema baya kawo samu duk abin da kai raban ba wanda aka ce zauna kare ne ma amma rabanka ne rabanki ne rabona ne mu zauna kuma mu nufe junanmu da alkhairi mu daina sa hasada a zuciya muna sa abinda zai karmu ya kashe mu duk abinda Allah ya baki shine mai ba rabanki kenan wannan mu yadda da wannan zamu zauna lafiya
0: masha Allah ita diya mace dama kashi uku aka kasa rayuwarta rayuwar kuruciya rayuwar cikan halittanta da kuma rayuwar tsofa dan haka maza da iyali baki daya idan mace ta zo wannan gaba sai ayi amfani da wannan shawara ta malama Juwairiya dan samun mafita da fatan za a kiyaye lokacin gaban fara jinin al'ada ya mace ya kamata ta kula da tsaftan jiki kasancewa shi wannan lokaci na musamman ne haka Allah ya tsara za a kula da tsaftan jiki da tsaftan muhalli kuma abinda za a yi amfani da shi wajen killace wannan jini ya zama na tsaftacecce ne kasancewa mahaifar ya mace kusan a waje yake da zarar an samu matsalar shigar cuta yayin wannan jinin al'ada to nan da nan mahaifa yakan tabo kuma lokaci ne da diya mace take gaban aihuwa iyaye a kula sosai wanda Allah ya musu arzikin sai ya musu auduga a sai ya musu auduga wanda Allah bai bada iko ba to a tsaftace abinda za a yi amfani da shi yayin jinin al'ada mai sauraro saboda hukuncin lokaci anan shirin ya zo karshe za mu dora mako na gaba da izinin Allah a tare mu Allah ya nufe mu Aliyu Adamu rafin makaranta shi ya tace shirin sai loser Paul Mibalewa take kula da shirin Alhaji Usman na tsara na kuma gabatar daga nan BRC ke muku godiyan sauraro Allah shi ba mu lafiya da zama lafiya

To madalla dan Musa yace lale marhaba da zuwa amarya. To masu sauraro da fatan kuna jin dadin kasancewa tare da gidan rediyon Bauchi BRC 2 FM akan mita 94.6. Yanzu agogon yana nuni da karfi 12 yanda muka shigo jerin gabatar da shirye-shiryenmu wato zango na biyu. A cikin wannan zango muna dauke da shirye-shirye kamar haka da karfe 12:03 za mu je ga shirin nan na dandalin yara. Da karfe 12:30 akwai mu dauke da shirin nan na bakonmu na mako. Yanda da misalin karfe 1 za mu je ga shirin nan na ɗakin watsa labarai da al'amuran yau da kullum domin kawo muku labarin duniya. Da misalin karfe 1:15 akwai mu dauke da shirin nan na Children's World. Da karfe 2:15 akwai mu dauke da shirin nan na kai da mahallinka. Shirin kai da mahallinka zai dauke mu har zuwa karfe 12:03 da karfe 12 da karfe 2:03 akwai mu dauke da shirin nan na mai gida barka da himma. Da karfe 2:30 akwai mu dauke da shirin nan na jiki da sauki. To mu sauraro innan jerin shirye-shirye zai tawo muka ne kadai daga nan gidan rediyon Bauchi BRC 2 uwa mu bada mama. Sunana Amina Barde da zan ci gaba da jagorantar jerin ragaman shirye-shiryen wato tun daga yanzu har zuwa yammacin yau.

Fatu Madalla da fatan mai sauraro za ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin muku tanadin shirye-shirye masu alaka da ilmantarwa fadakarwa har ma da nishadantarwa. Kuma daga nan gidan rediyon Bauchi mu ne muku barka da hutun karshen mako da fatan za a yi hutu cikin lafiya.

0: Da adadi kin sake kasancewa tare da mu ta cikin shirin dan garin yara na wannan mako. Shirin da ke duba lamarin yara don zama jakadun gari a nan gaba. A biyo mu gaba kaɗan a cikin shirin namu na yau, inda za mu kasance da ɗaliban makarantar Tarjimul Islam da ke kofar Duni a nan cikin garin Bauchi.
1: Jahili abadan baya tsali. Menene kishin zuciya?
2: Kina makaranta?
3: Ba a sa ni ba, amma kina so ki je makaranta?
4: Ni yarinya ce, bai kamata iyaye na su dinga daura min talla ba. Tallan da ake daura mana shi yake hana mu cika burin na zama shugabanni na gari a gobe.
2: Nagode mama na. Ta saka na makaranta kuma ba ta dora min talle. A gida ake zuwa sai kayan miyan da mama na ke sayarwa, sannan babana yana taimaka mata.
4: Iyayenmu kar ku manta, a harkan talle ne ake cin zarafin mu ta kowanne fuska.
5: Mu guji dorawa ƴaƴanmu talla don kauce cin zarafi daga ɓata garin al'umma.
4: Wannan sako ne daga gidan rediyon Bauchi.
1: Kai da ilimi sannan dan adam, zai san haƙƙin sa a duniya.
0: Wannan haka yake, koyar da yara hadisin annabi yana da matukar muhimmanci a addinin musulunci, sannan yana koyar da kyawawan ɗabi'u kamar gaskiya, riƙon amana da kuma biyayya ga iyaye, tausayi da taimakon jama'a. Wannan yana gina tarbiyya mai kyau tun suna ƙanana. Haka kuma hadisi yana koyawa yara yadda za su gudanar da ibadansu daidai gwargwado. Misali kamar sallah, azumi, addu'a da sauran ayyukan ibada. Bugu da ƙari, koyar da hadisi yana ƙarfafa soyayyar annabi a zukatan yara, yana sa su yi koyi da halayensa a rayuwarsu na yau da kullum. Wannan dalili kuwa suna daga cikin dalilan da ya sa malaman makarantu suke koyar da yara hadisan, inda shirin namu na wannan mako ya ji yadda ɗaliban suke hubbasawa kan darasin hadisin tare da 'yan makarantar madrasatul Tarjimul Islam da ke kofar Duni a nan cikin garin Bauchi, inda Malam Naziru Mustapha, guda daga cikin malaman nasu, ya jagoranci yi musu tambayoyin.
6: Wani hadisi da ka bamu?
7: Hadisi na 8.
6: So bismillah.
7: Alai hadisi na 8 kala sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sai da amshin Allah su tabbata sai shi ya ce a duniya su jin mu'min, duniya ko gurin mu'mini ne wajen nasil kafiri, kuma aljanna kafiri ne. Rawahu Muslim, Muslim ne rai.
6: Masha Allah. Da sunanki?
8: Hawa Ustaku.
6: Ka ga ni makaranta?
8: Tawkiful Islam.
6: Cikin hadisi da muka yi, wani hadisi ne zaki da mu?
8: Al hadisul awwal, hadisi wanda ya kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sai wa rami shi Allah tabbata ga wushi ya ce inna Allah ta'ala lallai Allah madaukakin sauki la yansu ila sawku baya dubi zuwa ga sunan ku wa malikum da dukiyoyin ku, walakin yanzu ga ila kulubikum, sai dai ya kasance yana dubi zuwa ga zukatanku wa amwalukum da ayyukanku. Rawahu Muslim, Muslim ne ya rawa.
6: Masha Allah. Ya sunanki?
8: Nafisa Tumustawu, madrasatul Tarjimul Islam.
6: A cikin hadisai da muka karanta karatuttukan mu, wani hadisi ne da ke bamu?
8: Hadisi 11. Halayisun na hadi 10, hadisi 11 a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sira da aminci Allah su tabbata ga wasu ya ce zai yi ni zai so ku bi salatu alaikum alayya ku arzace wuraren zaman ku da yin salatu ka a gare ni, fa inna salatukum alayya salatu salatu ka a gare ni, fa inna lakum yawm al-qiyamati haske na gare ku ranar al-qiyama.
6: Masha Allah. Da sunanki?
9: Na'ilat Abubakar, madrasatul Tarjimul Islam.
6: Wani hadisi da ke bamu?
9: Al-hadisi sani wal arba'una, hadisi na 42, kala sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce iyyaku wal hasadu la yanku ya hasada, fa inna lahasana yakulu hasanati, domin hasada tana cinye kyawawan ayyuka, kama sakulin lawal adaba, kamar yadda wuta take cinye busasshen itace. Rawahu Abu Dawud da Abu Dawud da Nawawi.
6: Masha Allah. Da sunanki? Wani anguwa?
10: Kofar Duni, madrasatul Tarjimul Islam.
6: Wani hadisi da ke bamu a cikin hadisai da muka karanta?
10: Hadisi na

an kama na tsuntuwar agogon hannu wanda yake hada da awarwaro da hodar shafawa na mata wanda aka tsunta a makon da ya gabata a New GRA layin alkali dan haka ake sanar da jama'a ko kuma idan mai wannan kayayyaki ta ji wannan sanarwa sai ta zo ofishin tallace tallace na nan gidan Radio BLC dake kan hanyar Ahmadu Bello domin tayi bayani ta karbi abanta Allah ya sa a dace amin summa amin sunana Amina Barde da nake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci kuma da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin mu muku tanadin shirye-shirye masu alaka da ilmantarwa fadakarwa har ma da nishadantarwa fatan alkhairi ga dukkanin masu sauraron mu a daidai wannan lokaci kuma mu ne muku barka da hutun karshen mako daga nan gidan

zaɓar tsara abin da ake so a cimma a kashi na biyu ya zama wajibi saboda shirin a shekara shida da suka gabata. Daga shekara 2019 zuwa Mars ɗin bara ya tallafa wa mutum 4,373 wanda ya tsallake burinsu na tallafa wa mutum 4,250 a kashin farko na shirin. Ya ce shirin ya samar da sababbin kyankyasa guda 630 da ƙara masu cin gajiya su 2,685 a kaso wasan ƙarin a kaso na biyu. Wanda Mr. Dokoki Mr. Bola Hanyu Shehu ya ce kafa asusun ba da rancen kuɗin yin karatu na Nigeria Nail Fund ya sa an samu sauƙi wajen neman ilimi a jami'o'i ga mazauna mazaɓarsa. Mr. Shehu ya ce asusun ya yi matuƙar ƙarfafa shirinsa na rarraba fam ɗin rubuta jarabawan kammala sakandare da ke gudana duk shekara. Dan Mazaɓarsa ya bayyana haka ne a wajen bikin rarraba fam ɗin karo na 14 da ya gudana a Lagos. Mr. Shehu ya raba fam ɗin rijistar rubuta jarabawar kammala sakandare kyauta ga mutum 500 a mazaɓarsa. Ya ce haɗuwar shirin da asusun Nelfon a yanzu na ba masu neman faɗa ilimi wata hanya ta samun ilimin sakandare da zai ba su damar zuwa jami'a. Ya ce shirin ya bunƙasa daga mutum 100 a farkonsa zuwa 200 zuwa 500 a karo na 14. Ya ce biyan kuɗin jarabawar kammala sakandare kyauta ya taimaka wajen tallafawar da yake yi a fannin ilimi ciki har da sayan fam ɗin jarabawar shiga manyan makarantu UTME. Mr. Shehu ya bayyana shirin da ba da tallafin karatu ga ɗalibin da ya fi ƙwazo a jarabawar kammala sakandare irin wanda yake yi ga ɗalibin da ya ci jarabawar UMTE sakamakon wata shawara da ya yi a lokacin gudanar da shirin. Muhallinmu dukiyarmu ce, mu kintsa shi mu guji zubar da shara da sare itatuwa barkatai. Wannan labarai suna zuwa muku ne daga mita 94.6 na gidan rediyon BRC Bauchi. Kudaden shiga da ƙasar Zimbabwe ke samu daga fitar da ma'adanai ya yi tashin goron zabo da kashi 84 a farkon rabin shekarar nan, inda ya kai dala biliyan 2.5 da naira biliyan 320 idan aka kwatanta da dala biliyan 1 da miliyan 376 da aka samu a wancan a wannan lokaci a bara. Alƙaluma na baya-bayan nan da kamfanin dinincin labarai Najeriya nan abokin haɗin gwiwar kafar talabijin ɗin BRICS suna cewa manyan ma'adanai uku ne suka samar da fiye da kashi 74 na daukacin kuɗaɗen da aka samu. A cewar rahoton rukunin ƙarfin yin azurfa PGMS ne kan gaba wajen wannan nasara, inda ya samar da kashi 33.93 na daukacin kuɗaɗen da aka fitar na daukacin ma'adanan da aka fitar. Sai sadarin litinum wato na tagulla wanda ya samar da kashi 26.57 yanda wani nau'in azurfar ya samar da kashi 13.73 na daukacin ma'adanan da aka fitar a ƙasar. Rahoton ya tabbatar da Zimbabwe take taka wajen samar da ma'adanan da ake amfani da su wajen kimiyyar samar da makamashi mai aiki da hasken rana da kuma yin batura. A watan Afrilun bana ta kafa tarihi lokacin da ta fitar da jirgi na farko makarar da ma'adanan litinum da ake tagulla da shi, inda ta samu shiga rukunin ƙarshen da suke da ta cewa a samar da ma'adanan da sarrafa shi. Jami'ai sun ce fa'ada sarrafa ma'adanan a cikin gida ya ƙarfafa matsayin ƙasar a kasuwar ma'adanai ta duniya, yayin da yake tallafawa cigaban fada fitar da su kasashen waje. Kotun kasar Malaysia ta ce tsare-tsaren tsoma jama'a al'amuran kasar na cigaba da zama kashin bayan shirin ta na kawo cigaba, haɗe da shirye-shiryen da suke da burin inganta kula da lafiya, samun ilimi da damarmakin tattalin arziki ga nakasassu. Mataimakin ministan harkokin waje kasar Dato Lucas Nisman a Wansunni ya faɗa haka a wata tattaunawar bayan fage lokacin wata ziyara da 'yan jarida da suke halartar shirin 'yan jaridar kasashen waje masu ziyara a kasar Malaysia suka kai ga majalisar dokokin kasar. Lokalisman ya ce gwamnatin ta bullo da matakai dukkan ma'aikatu don tabbatar da an dama sosai da nakasassu a harkokin cigaban kasar, kuma suna samu damar cin gajiyar dukkan muhimman ayyuka. Ya kawo misali da bullo da abin rubutu na makafi a fannin magunguna a matsayin ɗaya daga cikin shirye-shiryen da aka tsara don inganta samun kula da lafiya ga masu matsalar gani. Mataimakin ministan ya ce ajandar gwamnatin ta tsoma jama'a ya tsallake bangaren kiwon lafiya.

0: da inda ma'aikatu suke a wata da shirye-shirye inganta ilimi harkokin kasuwanci da bunƙasa karkara don amfanin masu rauni cikin al'umma. A cewar sa, unguwanni da ƙauyuka kan iya samun kuɗaɗe daga gwamnati don gudanar da ayyukan da za su kawo ƙarin kuɗin shiga da aka yi don rage dogaro da tallafin jama'a. Dukkan Usman ya ce ma'aikatar wada ta ƙasa da abinci ta tallafa wa matasa 'yan kasuwa ta hanyar samar da kuɗaɗen yin aikin gona, yayin da wasu ma'aikatu suka aiwatar da wasu shirye-shirye da suka shafi ilimi da bunƙasa karkara. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana shekarar 2027 zuwa 2036 a matsayin shekara goma na ƙarfin zaman lafiya don amfanin 'yan baya masu zuwa. Ayyanawa ta biyo bayan amincewa da wani ƙuduri da babban tarmitar ya amince da shi. Babban tarmitar ya yi na samar da wani tsarin aiki na shekara goma don ƙarfin zaman lafiya, haɗin kai da ɗorewar ci gaba. Shugaban ƙasar Tajikistan Imam Mali Rahman ne ya gabatar da shirin da ake da manufar ƙarfafa haɗin kai kan ƙasashen duniya, ƙara tsoron matasa wajen tsara makomar ƙasashe da kuma ya ta zamantakewar tare. Matsayar ta nana ta ƙudurin aiki da manufar Majalisar Ɗinkin Duniya, wato ayyanawa da tsarin aiki kan al'adar zaman lafiya, wanda ya ƙarfafa tsare-tsaren gina amincewa da haɗa hannu a tsakanin juna da sauransu. Shirin ya fa ƙarfafa batun tsoma ƙananan yara da matasa harkokin rayuwa, kan gina aminci da tallafawa ƙoƙarin ba da gudunmawa wajen samar da zaman lafiya mai dorewa. Jakadan Tajikistan a tarayyar Rasha da Latosh Gulmamadzoda ya ce shirin an tsara shi ne don ƙarfafa yarda da juna tsakanin ƙasashen tare da magance matsalolin da suke shafar mutanen da suke zuwa nan gaba. Ƙarshen labaran kenan, kafin mai ban kwana ga maimaita muhimman kanunsu. Kun ji cewa mun buƙaci kuma zaɓe ta ƙasa INEC ta kasance mara karkata ga wani ko wasu tare da tabbatar da adalci ga dukkan jam'iyyun siyasa ko matsin lamban da za ta fuskanta daga 'yan siyasa. Sannan kun ji cewa fitar da ma'adanai daga Zimbabwe zuwa ƙasashen waje ya cira sama zuwa dala biliyan 2.5 da kuma miliyan 320. Sannan kun ji cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da wani shiri na shekara goma na ƙarfafa zaman lafiya a duniya don amfanin 'yan baya masu zuwa. Ƙarshen labaran kenan, sai anjima.
1: To madalla, an saurari labarin duniya daga nan gidan rediyon Bauchi BRC FM a kan mita 94.6. Sai an jima da misalin karfe 3 za a je mu ɗauke da wasu sabbin zubin labarin, wato state news. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da BRC FM a kan mita 94.6.